0: ni mo gikumusta, gi-comfort ang pamilyang hingtungdan. Never ka pa kani adol, sakit kay na silang bahin. Nanong sila naman hinuon nga murag na ulahi nga supposed to be at this point ang kalibutan may nidatog sa ilaha gumikan sa krimen nga gihimo atong mga duha ka mga suspitsado. Standby alang sa atong due time painumdom.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas. Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yung nasa, unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidera, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Balik na mga Igsoon. Time check. 5 minutos ang milapas sa alas 5 sa kabuntagon. Sa atong panag-uban sa programang Barug sa Kamatawaran o kining programa hatod ganato sa atong pinalanggang kongresistas tresero distritos probinsya sa Bukidnon. Ang Inday ng Bayan, Inday ng Masa, Inday Audrey Zuberi. Sumo kini mga igsoon, mga igala nga usahay di ginato malikayan nga mag-alboruto ang atong kasing-kasing bakay. Ako personally, abigin ako nga kining attack na kining author sa Juvenile Justice Welfare Act nga si Kiko Pangilinan muuyo na sa panawagan sa iyong mga kaubang senador nga mangani ang atong mga kapulisan mupaluyo na nga paubsan ang limit sa ato ang minor de edad nga covered or protektado nining Juvenile Justice Welfare Act nga instead of 16 below himuon na siyang 12 below or 10 to 12 below, which is okay kaayo para nako. Unya human ana pag ma-implement na, mahimo na po na siyang balaod, ma-amindahan na. Di ada yun. Ato ang mupahigayon din ta o gana bang years after years nga ma-implement, after pila ka years nga ma-implement, or 1 year. Di ada din tanaw na to ang ratio sa crime committed. Kung doon na pabay mga nagpangidaron og mga 13, 14, 15, 16 nga na-involve sa mga krimen, sukad nga na-amindahan na ang maong balaod og niadtong wa pa na-amindahan. Di ada dayon ba? Og unta, di na ko gusto i-drive si Kiko Pangilinan. Nga wala may supak sa imuhang gusto nga pahigpitan ang balaod. Pero I hope so nga makakonsider ka nga kining atong nasod tungod sa kakulangon sa manpower, bisan unsaon og higpit nimo, gumikan kay dili enough ang ato ang mga men in uniform, dili enough usab ang ato ang mga ingno nato mga employees like teachers o sa mga nagkalain-lain tulunghaan, tungod kay kung atong ingnon higpitan ang implementation, dili gyapon mo agi o ganabang dili gyapon enough yun ang ilahang kadaghanon or ang ilahang responsibilidad knowing nga di lang sila makatutok ana apil man ang academy. In short, dili gyapon siya ingon to mga kanabang ego ra nga diha lang dapita ang ato ang pagatutukan. Kung dili, why not? Ato yung itry nga ipaubos ang edad. Ito yung sulayan. Na? May manggod ni si Kiko Pangilinan. Kay gawas nga mo pa-eskwila ni yung anak, di man po di ano mo pa-eskwila, anang naang eskwilahan o tulungaan, nga naahalos diha, gamugna ang mga gitawag nato mga kalihukan sa mga batanong estudyante, sama niya ng pagmugna o gang, unya, kung mo pa-eskwila po niyo mga prestihiyosong eskwilahan, may katakos man po niyo nga mo padala o security guard sa iyang anak dito sulod sa tunghaan. Na paano masinati ni Kiko Pangilinan ang mga pangitabong sama na ni Igo lang siya mulantaw? Pero kung ibutang ni Kiko Pangilinan ang sapatos, niya nga to sapatos mga nagbangutan. Nga di lang ni karon panahon na, di lang ni karon nga mga kaso nga din ang inani nga mga pangidaron mo'y naghimog krimen, pirti na dagana sama tong himo na kong sample kaganina nga tinuod yun na nagipatay lang intahon ang maestro niya usa ka makasusubo ang kamaturan nga sidihang subo kayo ba? Tiyaw mo na nga gisumbag-sumbag siyang kauban ang maestro katong dito sa Malay-Balay. Unya abi ko naluoy siya iyan naman nung gikuha ang sundang o iyang gitigbas naman lang hinuon ang maestro. Nainit ang iyang kwan, nainit na daw siya. Mas nainit ko nga Nakita na ako nga gisumbag-sumbar o gidunggap sa kauban. Nigikuha ko lang sundang o gitigbas. Tiaw mo na, mas nainit. Ha? 15 anyos, giturukan o demonyo ang utok. Nga naman ka, nga nakahim mo ito. Number one, kini! Isa ni sa kana bang hinagiban nga nakaprotektar sa iyahang nga nagkunabang way kahadlok sa paghimos kriminto kaya maprotektahan siya ni. Ha? Nga nga naman giadap niya ang dautang hunahuna nga mo sulod siya tungod kay naanad na sila ani nga kalakaran. Nga maghimo, mahimong salot sa katilingban despite the fact sa ilahang Panginaron ngayon nato tungod kay na-aware sila posible nga dunay balaod nga mukup-kup nila. Muna ba? Muna nga, depende. Kung kita nga mga ordinaryong tao, di ta musingit, di ta manawagan nga kining klase, kining nga balaod, paamindahan. Ako, paran ako ha, ako ang yun nga. Kung pwede bitaw, kung kinsa nga mga congressman o senador nga, magpapili karong 2028 nga, gamito niya nga, or kumbaga, isa ni siyang plataforma di gobyerno, suportahan ako mga igsoon, mga igala. Ako mismo, isa nga, muhatag og suporta sa kining niang, kininga, classes balaod nun. And I hope so, mga igsoon, mga igala, naski ko pangilinan at this point, matransform ang iyang utok kung ipaubos na niyang garbo. Kaya siguro ga kasakitan siya nga ang iyang balaod nga garbo o ligasiya niya na amindahan man hinoon. O na'y ginaingon nga kung dili na gani mo abot sa point nga imo i-consider o ipaubos ang imong garbo, kanang imong imuhang balaod nga gibuhat, mahimo na unya ng og sakuan pa ba? Mahimo na unya ng sumsuman nga kanabang usaka way pulos nga balaod. Isa sa mga balaod nga napanday din sa ato ang Republika Pilipinas ang kining niya. Murang inaot ko nga atong mga kaigsu o mga ubang mga senators nga ilagin ning kuanon ilahan ning kukuron liman ka mga igsu mga igala nagpabuto 40 ka buto kay 40 man ka basiyo ang nadiskubre. So, masag kayo o nai na basiyo, nga way ng buto. Kunya, ang truma ba? Niya pa. Ang truma sa mga estudyante. Kaya ako, mga igsoon, mga igala, akong anak di pa eskwela dito, human atong insidente, although wala, na-appeal akong anak, right after, ipabalhin ako akong anak, bahala na lang mo, kamang-kamang ko sa kalisod. O gasto kong, inguntag, mas dako sa galastuhon, sa pribadong eskwelahan, nga at least, man lang, walay mga barumbado nga, walay mga mubo, mabaw kag sampot. Nga, mabaw mong gigsampot. Kaya kung natudloan lang unta sila nga, sige lang, na yan mga inana sa mga ginikanan ba, naagyod, kanabang iridi na daan ang anak ba? Nga na, kung iskwila ka, ani, mauna, imong giskwilahan, o sa kapribado, o sa kapubliko nga iskwilahan, naagi mga gitawag di amang bully, sige lang, pailob lang. Kung naay mga inana, i-report lang sa imong maestro, aron nga ipatawag ang ginikanan, i-report lang sa ako para akong i-report sa imong maestro. Kaya nang inaana, bitaw. Inaana nga pag may sa usa ka ginikanan. Mao kani nga ng ginikanan, bitaw. Ganing ginikanan na inyong duwa. Kusunabli po ang klases pagpadakuan ng mga ginikanan na inyong duwa. Niabot ba sa point nga kanabang inyong ipayamangnuan nga kini nga mga krimen, dili di basta-basta buhaton. Kaya bugat kay ang consequence. Pasiyo niya o kanabang mga ingnon bitan na ito, mga konsentidor ni nga klases, mga ginikanan. I hope so, sayop ko. Wa mo ko kita. Pero unta bitaw. Ha? Ha? Unta bitaw. Maka kita nga mga ginikanan bitaw. Mahimo ni nga pagtulunan sa ato. Nga nga itong anak, itong matudluan, i-open na ito daan. Nga doon ay mga instances sama nini. Busa para sa ako ang side unta. Tagaan untag balaod nga itudlo sa school ang pulong sa Ginoo. Yes! Yes! Salamat, Pastor Rodjim. Sa tanan nga unta yung eskwilahan, noon na ikuan ba? Ang atong mga magbabalaod, congressmen, senators. Buhatan naging balaod. nga himuon ng mandatory. Ha? Kay mo na niya akong gingon. Kung ang ginikanan sa panimalay, dili balansi ang pagpadako sa ilang mga anak, tungod kay mas nakatutok ra sa mental, physical, financial, and emotional, na ay mga tao nga pwedeng gamiton sa Ginoo nga makatutok sa spiritual aspect. O kini sila, kining mga missionary, kining mga alagad sa Ginoo. Regardless kung unsa nga denomination, as long as di gamit o pulong sa Ginoo, ha? Sigur sa nga denomination, as long as gigamit nga basihan ang pulong sa Ginoo, okay na. Huh? Kay kon ang mga ginikanan ipaiskwila nila ilang anak para sa ilang maayong kaugmaon, ang kaaway pod naningkamot nga dili lang kaugmaon sa bata ilang dauton kundili ang tibuok pod nila nga kinabu. Yes. Ang kaaway nga ginagamit ni Pastor ani ang evil spirit. Na? Huh? Evil spirit. That's the rule of Satan in this world. Mo na'y trabaho niya. Kay mo na nga whenever there is God's activity, there is Satan's. Kana bang do na po'y activity ni Satanas nga mo-oppose. Naagi na kanunay. Ug mo ni bitaw, lesson learned sa ato mga ginikanan. Ha? Sige. Kung pananglitan incapable gid mo ng mga ginikanan nga magmatuto sa spiritual aspect, dal argo na ninyong simbahan ang inyong mga anak. O sige, tapuyan mo dalag simbahan o dili na dahin ta. Ha? Kung dunay mga pilalang kaminuto, ino na to, Bible hour sa eskwilahan, dasiga inyong mga anak nga maminaw. Dasiga inyong anak nga ipaapil. Instead, nga gamiton na nila nga oras para sa ilahang activity nga maghimo intlit itsi bisyo nila or activity nila sa ino na to mga ganggang. Why not? Dasiga inyong mga anak og ato pong hangyoon, panawagan gyud. Nga himuon gyung balaod unta. Kaya once kung naa namo gyud balaod, wala namo gyud makababag nga tulunghaan. Wala na itulunghaan ba nga makababag nga dili nila itugot nga dunay mga religious workers or instructions nga musulod sa tulunghaan. Kaya kina sila, mga libre man na sila. Dili man naga pangayo bayad. Ha? Diyan na po yung mga tulunghaan. Kanisa bitaw, learning po ni sa mga tulunghaan bitaw, labi na sa mga principal or mga supervisors or unsa pa. Og naabitaw mga religious instructions activity. Naabitaw, mutunga, tagayin ninyong time. Kay kung dili na ninyo mahatag sa inyong mga estudyante, kana nga aspeto, kana nga spiritual aspect, sila na lang ang makahulit. Sir, para nako ang ngayon yun, nga amindahan ning trash nga classes balaod. Kaya ang mga bata karon bata pa, naguna-una na o krimen. Yes! Do you think ka ng mga 13 anyos, 14 anyos, dili na sila abdik or dili na sila inuntangan ka ng hitso nga muhimo o mga kanabang muhimo krimen? Na! Mao na sila karon. Sila karon ang gadakpon sa kalibutan. Sila karon ang gagukuron sa kalibutan. I'm referring to the whole system that runs to this world. Sistema nga dili ilalom sa kanabang pinasikat sa batakang balaod sa yitawhanong balaod nun. No? Labi na sa mga nagpuyo sa squatter. O kinigyan. Ay punto ni. Nga ang mga bata, way kalingawan. Ha? Mga bata, way kalingawan o mga ginikanan, busy pa pangita aron matubag ang kinahanglan sa ilang panimalay. Yes, tinuod. Tinuod gini. Ha? Isa na gini, mindahan na ning balaod. While amending this Juvenile Justice Welfare Act, di ni siya walaon man gin ngangalan, ang katulang edad niya ipaubos lang bitaw. Pandayon pud ang balaod nga unta na ay tanana
1: tulungaan, ma-private institution, public institution, doon ay Bible Hour, at least man lang 30 minutes, di na siguro na ikasakit. Kako, I believe, ha? 30 minutes! Na doon ay gitawag nga religious instruction, dias tulungaan, nga makaguide sa mga estudyante into self-evaluation, sa pa, self-meditation. Dako kayong tabang. Kay dili lang ang kaning, even anong paggamit sa druga, mga igsoon, mga igala. Nga naman nga gagamit sila og mga ginadiling druga, tungod kay dili gapakit, walay, kulang ang mutudlo mo pakita sa ilaha sa consequence unya kung sila pananglitan madakpan. Or di kung dili lang madakpan kung ang ilang kinabuhi dauton. Og mo naunta na ang role ni ining mga religious instruction instructors. Wala nilang role. Magtudlo, gitawag moral recovery. Thank you sa mga ako ang mga followers nga doon ay mga opinion nga sama nini. Muna mga igsoon, mga igala. Ako gas sakit akong heart sa gibutang na ako akong siyos sa kanibang hingtungdan. Kanibang grieving family right now. Somewhere in Tacloban. Kung napas Senator Kiko Pangilinan Andres Bukidnon, mga igsoon, mga igala. Personally, I will go to him. Ha? Uga ko gid siyang kuanon nga Senator, ikuan na. Ha? I-consider na ng edad sa imuhang balaod. I'm not saying, I will not tell you na imo nang i-revise na yun na ang kuan, walaon na. Eh, makatabang man po na. Pero at least man lang ang edad ba. Ha? So, kanalang siya mga igsoon, mga igala. Ayop so nga sa nagapaminaw karon labi na sa mga tulungaan. Ayaw na ninuhulata, ma'am, sir, o mga principal mo karon. Ma'am, sir, ay na ninuhulata. Nga, mas mudaghan pa unya ang mga barumbado sulod sa inyong sa mga tulungaan nga diin kamo. Ang accountable niya na. Kung dunay mga inani nga mga buluhaton, ha? Ninay mga musulod nga mga religious instructors, let them come and teach the word of God inside sa inyong tulungan. Kay mas makatabang ni. Og dili sa ni mas makatabang ni sa inyo. Kay dili na kamo ang muhimo ani, di na kamo ang mutudlo. Mura ba gamito na lang ni i-apply sa imo nagilang GMRC bitaw, good manners and right conduct. Kay kabahi naman ni sa GMRC nila sa mga bata. Ha? Kabahi na ni sila mga igsoon, mga igala. Anyway, mga igsoon, so much for that. Atong pag-aisgutan nining nabiling oras na ako, mga igsoon, mga igala. Kaning ni ang gikahinaman gid nato nga gikahinaman nato nga issues nasyonal. Kanibang issues impeachment ni Vice President Sara Duterte. Aduna isa ka senador. Nga diin ang iyang ngalan na involved sa malita. Nga iyan ang gidenay to the maximum level. Nawa siya nagdawat sa malita. Nanawagan siya nga kalimta na ang issues flood control o mag-move on. O yun mo na mga igsoon? O yun ba mo na sa iyang panawagan nga kalimta na ang issues flood control o mag-move on? O para po nako, kinipod akong isumbalik niya para maging patas. Kung adunay panawagan nga kalimta na ang issues flood control o pag-move on, nga naen ang involved nga kwarta trilyon, kumusta pod ang impeachment ni BP Sara? Ipadayon pod lugar ang impeachment nga ang giakusar 100 millions lamang kapin. Kay hipokrito naman sa dugo kaayo ta, kung ang trillions nga kwarta nga diin isyo karon nga gikaw-kaw lang unya ang isa ka tawo nga involved sa maong pagpangawkaw base sa mga whistleblowers, manawagan nga limta na nga mag-move on. Makaako ka og panawagan kapod og panawagan sa kung kinsa may nagpaluyo aning impeachment ni VP Sara. Naundango na ang impeachment tungod kay dako na kay gasto og gubot na kay ang Pilipinas. Unya ang impeachment is ang allegation wa pa gina pamatud-an kung kini tinuod or dili. Ang ebidensya wa pa na kita kung kini tinuod og dili. Kay naa pa man karon sa bag-ohanay pamalang karon nauman ang pre-trial conference nga gipangmarkahan ang mga ebidensya kung hain nga mga ebidensya ang hatagan og oral argument. Di ka unsa may unsa man poy say ni mo ani sa impeachment ni VP Sara. Kay kung manawagan lang ka Mr. Bendalo nga mag-move on as flood control and yet isa kas mangisog o magpakita ang gila sa katawan nga kunwari accountability pursuing VP Sara to impeach, that's hypocrite. That's hypocrite. Ha? Subo kayo, monikaron mga igsono, inanin ining hulagway sa itong gobyerno. Si Dilima nga appeal sa prosecuting panel. Ako bitaw, kini akong mga tunada, posible gi ka makaduda nga ako Duterte fibor or sa kuan pa Duterte loyalist gyud ko. Pero gusto nako klarohon. Dili ko loyal sa Duterte, di pug ko loyal sa Marcos. The fact nga I'm a medyaman, I will see to it nga di adyog gusto nga. Pero kung doon naman kayo madunggan ako nga murag pamati ni mo, nga murag musayid ko diri dapita, pamati mo lang na. Pero kung nagdunggan na ni mo, that's because doon ay mga maayong buhat din he, nga akong giuyunan. Kaya kung doon na po'y maayong buhat diri spikas nga nakita na ko nga maayo o binipisyo yun sa katawhan, naapo ko'y katakos nga mudayag o mupasalamat, anak. Mu-appreciate, anak. Mauni karon, nini nga part sa akong pagpangomentaryo, nining panawagan sa usa ka senador nga nagkanayon, panawagan niya ang sambayanang Pilipino, nga tama na, tapusin na natin yung issues flood control, no more hearing. Ilalom karon sa liderato sa atong bagong Senate President Sherwin Gatchalian. Mokin niya ang panawagan sa sambayanang Pilipino or pangutana. Kumusta ka ha ang issues flood control? Mapadayon pa ba ang hearing sa Blue Ribbon? O ang Blue Ribbon karong panahon na under sa liderato ni Senate President Sherwin Gatchalian. Of course, si Senator Erwin Tulpo nga diin involved sa malita matud pa sa gisaysay sa Brave Marines ni atong previous nga Blue Ribbon hearing sa time ni former Senate President Cayetano. Nga diin ang chairman si Senator Pia Cayetano o ang sub ang vice chairman mao si Senator Marcolita. Unang pangutana ani sa sambay ng Pilipino. Musugot mata? Musugot mata nga undangon na lang ang hearing sa flood control apan ipadayon ang impeachment ni VP Sara on the other side? Unsa may atong say? Unsa inyong opinion? Sugot ba mo? Uyon ba mo sa panawagan ni Erwin Tulpo nga tangta undangon na ang hearing sa flood control pero hilom og dili manawagan nga undangon na pud ang impeachment ni VP Sara? What do you think? Kay kun ako ang mutubag mga igsuon mga igala, para nako uyon ko nga ipadayon ang duha. At the same time, ha? Adi man ningon nga maugid ang orasa, pero kanabang padayon ang impeachment karong tuig, ha? Apan padayon po ang hearings flood control. And let the people decide. Ha? Kay matod pa ni Jervie Luistro, kanabang lead counsel sa prosecuting panel. Nga naghihintay ang taong bayan. They are always using the name taong bayan and they are always referring taong bayan sa ilahang personal nga mga desisyon, sa ilang personal interest. Ako, dito-dito na ni. Kaya kumutan ako, ganong naingon man ko nga, that is their personal interest. Because right after, nga musulti sila taong bayan, tanawa ang comment section. Ha? Ginabash sila. Tanawa ang comment section. Ha? Naingon ang nga, wala mi, wami labot na nainungwan, ay mi pasangin li taong bayan. Kaya we are not interested. And then halos sa pa. Kung doon na may mga 10,000 ka mga naghatag sa ilahang opinion regarding anong panawagan ni Jerry Villestro na using the name of taong bayan, adunay mga city mil kapin ka mga tao nga mo alkontra sa iyang statement o doon na ramay pipila kamurag mo uyon katura siguro iyang mga sympathizers. Sir, ipatistigo sa ni si Bendalo katong mga tanang involved sa anomalya labi na si Go Romaldis o si BBM, si Kone Saldico. Matod pa ni Sir Oliver, siya, sir, ipatistigo sa ni Bendalo katong mga tanang involved sa anomalya labi na si Go Romaldis o si BBM. So kay si Senator Erwin Tolpo naman ang Blue Ribbon Committee Chair, ilalom sa liderato ni Senator SP Gatchalian. Matod pa sa itong isa ka-follower nga ipatistigo si Saldico, si Romualdez o si BBM, which is kana gidunta. Kay kana man sila nga mga ngalan. Kung atong himay-himayon ang mga whistleblowers sa atong kakadunggan sa mga hearing o sa invitation, sa mga hearing diya sa Senado rather, kana mang yung tulo kang halang, ang dagko kayo kung atong isgutan ang flood control nga isyo. Kana mang tulo kang halang. And supposed to be, para mawala na unta, maundang na, pwede man ito, pwede man ginunta ni i-apply. Nga tawgo na lang ning tulo kang halang. Pero na magigamiton mo gidentag kana bang parliamentary courtesy? Gamitan mag parliamentary courtesy nga pariyaman ko na ito, nga congressman, pariyan na ito, nga dili pwede ipatawag. Pero mo ito, i-fight po ni Senator Marcolita, mas importante di ay ang parliamentary courtesy, mandato di na. Dili di importante nga masayran sa taong bayan ang kamaturan kung kinsa yun. Kaya para na ko ani, sa atong pagsubaybay, tatao klaro mangyod, nga kining tulo ka tao, mao ni sila ang nakabahin o dinagko. Kaning tulo ka tao, mao ni sila nakabahin o dinagko. Galing lang kay ang ilahang tahas pud ani, ang ilang concern ani, ang kaligut-gut man sa sambayan ng Pilipino. Mao man ang ilang kaligut-gut karon mga igsuon, mga igala. So, ang kaligut-gut sa sambayan ng Pilipino kung kinsa may mastermind. So, diyan dapita, di na dayon makaingon nga, mag-isig panghunaw ta. Ha? So, bisan pag maingon ta karo isig panghunaw ta, na ipipila, ingon ta, ang ino na to, ang kaligot-got sa taong bayan, makuanan. Pero, muna isas ginaprotektahan karon, nga di lang ginunta, mahatagan o konklusyon, nga isa ang kasamtangang presidente, gitawag nga dakong isda sa hisgutan ng korupsyon sa flood control. Standby, alang sa atong due time painom-dom ay maglakaw kay Tiwason Tani Human balik na.
2: 93.7 ang adlaw naata karon sa atong usa ka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Amina sa Ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kaysa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas. Mo nang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin sintay 3 kasaron ni 73 na lang mo na ni pay ko ani nga tungod ani Capricorn mo ni usang nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya inig mabuntag.
2: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Bulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, nag Nueva Ecija.
6: Si Mark Poto, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
9: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
10: Radio with heart.
11: The best mix of music.
12: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Balik na mga Ekson, may gala. Doon ay 39 minuto sa milapas sa alas 8 sa kapuntagon sa itong panag-uban sa programang Barog sa Kamaturan. O kanina programa, hatod ka na ito sa ito ang pinalanggang Kongresista sa 3rd Distrito sa Provincia sa Bukidnon, Inday Audrey Zuberi. Karon, kung tinuod man nga nanawagan si Senator Erwin base sa atong nakita social media nga undangon na ang issues flood control, depende na sa ato kung musugot ta og dili. Pwede ta mo padayag sa atong opinion nga dili, pero magdepende na pud na sa ilaha karon kung ila pa bang ipadayon og dili. Now karon, kung manawagan man galing or doon ay panawagan nga iundang ang hearing sa flood control nga pinakadako nga korupsyon nga trilyon ang isgutan, awkward siguro, awkward po kay paminawon, di kay siguro, nga way manawagan po sa ila, nga undangon ang issues impeachment, nga ang ginapuntirya ang confidential fund ni BP Sara, nga ilang ginapangitaan o gusot, pinaagi niya ng Mirigris Piatos kung asa gigamit ang 125 million. What? Pila ang 125 million sa trillions? Ha? Huh? Ngano bang murag nabugatan mangit pag-ayo kini nga mga tao sila si Jervie Luistro, sila si Dilima, si Ridon, si Chowa, mauni mga prosecuting panel, silang adjung, ngano nabugatan gid sila pag-ayo sa issues confidential fund nga 125 milyones? O guwagit sila makaminsyon nga nabugatan sila pag-ayo sa issues flood control nga diin ang ilang mangalan na lambigit. Diri parang napita mga igsoon, mga igala o ako bitaw. Pero sila manggod. If I were Dilima, Luistro, Ridon, Chua, Adjong, kung ako nila bitaw, nga naminsyon ang ngalan sa malita, mas dito ko mututok sa part nga di na-involve ako ngalan kay akong limpihon. Kaysa dito ko mututok sa katuntuang usa ka tao nga wa pagyoy ebidensya nga nagklaro og tataw nga nagtumbok nga gilustay ang kwarta nga haskang gamaya kumpara sa involved nga kwarta nga din sila nalambigit ang ilang ngalan. O ako ba? Ha? Og ako bitaw? Ay, dito ko sa kwan. Eh, padayon ang hearing spread control. Kaya nga nung na-appeal akong ngalan diha. Ha? Ipatawag ko appeal. Og dili na ko mangita og time nga mo-appeal ko dito nga mag-prosecute sa usa ka tao nga diin magkabuang pa ko pangalap og ebidensya. Og tanawa na itabo karon. Abi man ato. Ano ya? Ayon lang ko ninyo sa IP. Ayon lang ko ninyo ako sa nga didiis ko nga angkorman. Base sa atong kakakita sa nanglabay ng mga kapanahunan, regarding nining issues impeachment ni BP Sara, kung atong i-picture out or atong hinumdumon ang mga gipangsulti nining prosecuting panel, the same name, Luistro, Dilima, Jokno, Abante, Ridon, Chua. Gusto ginila nga maurada-urada mismo mapatigayon ang impeachment kay ngantod pa hawak ang bit. Ready na sila. Karon mga igsoon, mga ingala. Sa diang gipaygayon na ang pre-trial. Kaya ang pre-trial mga igsoon, mga as far as my knowledge is concerned, ang duha ka kampo, defense and prosecution, mag-marking na sila, mag-agree na sila kung unsa nga mga ebidensya or unsa nga mga argumento ang angay nilang isgutan unya sa trial, ilahang dibatihan. Karon, adunay isyo, adunay nigawas nga mga istorya nga during sa first pre-trial
adunay na itabo nga kinain ang buhay ng defense team lawyer, si Attorney Sila Sison, ang prosecution panel, legal counsel, o legal team, ang head ba sa legal team, nga mo si Jervie Luistro. Huwag ka na siya kung atong i-apply nga nung kinain ang buhay. Isa niya na, kana ang pag-presentar sa ebidensya o sa kana bang unsa nga mga isyu ang dapat i-exhibit during sa trial. Karon, di na ito kaka-reconcile ng magunahuna sa ilhang mga gipangsulti nga ready na kay sila for impeachment ni BP Sara. Anyit karong panahuna, sila naman hinoon na naghangyo og mas taas-taas nga adlaw nga kanabang malugwayan ang pagpakita sa mga argumento, pagpresentar sa mga testigo, unsay angay nga isgutan, debatihan. Sila pa mainoon nangayo og taas-taas nga lugway nga 62 days. Ngayon niya ang defense team, 30 days lang. In short, ang defense team diha hinoon, ang gusto na kayo nga mahitabo nga

og malimta nato ang tinuod nga isyo karong panahuna. Ila tang gahimuon nga kana bang kingkoy. Now on the other side kita atong panglantaw sa ila mura naman og mga buang. Gamiton nato Trillianes. Si Trillianes mga igsoon, mga igala para nako og paras bagang duot sa katawhan mura na ni siya pambansang buang ng Pilipinas. Nga naman, bisag tata og klaro kayo nga every time siya may istorya, grabing pangbatikos niya kay way mutuo niya. Pero galibog ko ning tawhana kun asa gini siya gakuha og lakas ng loob nga mapakita sa iyang apog magsigig istorya sa social media batok sa tao nga iyang gikaligut-gutan nga gimahal sa sambayan ng Pilipino. Di ba? So mao ni karon ang net, mao ni karon mga igsoon, mga igala. So ni ata ang realidad karon sa atong nasod sa Pilipinas, ani a kita ni ining usa ka dilema. Ha? Ni ining usa ka dilema mga igsoon, mga igala nga lisod kaayo mahatagan og paglaom nga adunay solusyon labi na kay ang gobyerno karon involved base sa mga whistleblowers involved sa sindikato. Kang kinsa pa man di ay kaning gobyernoha magmatinud-anon sa ilahang gisulti nga unahon ang sambayanang ang kapakanan ng sambayanang Pilipino nga sila man mismo di man muhatag sa katinawan kung giunsa paggamit ang kwarta sa kabanang bayan. Huh? Now karon diri na dayon ta. Tungod kay gakarambula namang yun. Ha? Gakarambula namang yun. Isa sa ako ang nakita mga igsoon, mga igala. Kita nga mga ordinaryong Pilipino. Kay naamang yung gobyerno nato. Unya ang atong gobyerno, mga igsoon, mga igala, mapadagan ni siya base ra pod kung kinsay atong ibutang di as renda. Di ba pwede nga kita mismo sa atong kaugalingong tugaran? Kana bang ibutang nato nga we have to know our candidates. Sayra nato ang atong mga kana bang ang klase sa kandidato nga naa sa atong tugaran. Atong sayron. Kay basin og diya sa inyo, giilad na mo. Sa amo din eh, kabalumi. Ha? Kabalumi kung unsa ang serbisyo nga gidalit sa among mga kandidato. Kabalumi, nakita na mo, nahikap na mo ang serbisyo nga gidalit sa among mga kandidatong dinhi sa among tugaran. O kabalusan mi kung kinsa tong dili kaayo gahatag sa ilahang ga-execute sa kanabang gitawag nga to the maximum level kind of service para sa katawhan. Us muna ko, kung muan ni Modris Bukid nun, makita ninyo ang mga mihuras. Makita ninyo ang mga daggo kayo ng mga proyekto. Daggo kayo ng mga establishmento. O kani gumikan sa tao, nga at this point na misunderstood siya sa bagang duot sa katawan. Which is akong irespeto. But time will come. Like what I said before, time will come nga maabli ang salabutan. Pero mao na ginaingon nga pirti magid ng daghan na karon, galibog magita. Naay mga opportunity nga ihatag sa ato sa butakang balaod nga kita mupili og atong mga kandidato. Na kita mupili sa ato ang mga public officials. O kana nga time, atong yung sigurhon. Kana nga time, atong og sa kuan pa, dili na natutugutan nga
mas mo patigbabaw pa unya ang ilahang mga ignonato, mga lamian kayo nga mga istorya o pinasikan usab gahom sa sapi. Nga ang ato ang mudiktit sa tumoy sa atong bulpin, sila pagyapon. Mga ikson, mga igala, muna'y ginaingon karong panahon na nga kung medyo naman galing yun ta, wadan o paglaom, ay mo pagpakawala o paglaom sa labawang makagagahom nga mao'y nagmugna sa gobyerno. Hangyoon na to sa matagkarnugun niya ang atong labawang makagagahom ang iyahang intervention nga mo intervene siya. Usahay nga nung ginaprolong sa Ginoo ang atong mga pag-antos kalibutan tungod kay posible iya kitang pagatudluan sa ato ang pagkadanghag. Iyang ipakita nga kita manggod dunay untay chances nga dapat iyahang leading sa Holy Spirit may sundon apan mas gidisregard na to ang leading sa Holy Spirit kay mas giprioritize na to ang leading sa gahom sa Espiritus Kwarta. Umuna nga usahay, tudluan kita sa labawang magkagahom by allowing these circumstances karong panahon na. Muna kami dinis bukin noon, sold out me. Muna nga again, ang amo ang beloved Senator Meg Subiri na misunderstood manggid siya sa pagkakaroon. Tungod kay dili ma sabtan sa katawhan nga ang iyahang decision to join nining kang Ispi Gatchalian dili labot sa impeachment ni BP Sara. Di ka na nila masabtan. Pero padayon ako nga ipakita ang kamaturan na ang pag-decide sa among pinalanggang senador to join sa minority kaniadto dili mahitungod sa impeachment ni BP Sara, kundili tungod sa katong iyahang personal nga gitawag tang personal decision. O on the other side, wala magkulang si Senator Migs para sa panginanglanon dinis probinsya sa Mukinon. Sa 4 ka distrito, sa 20 ka lungsod ug 2 ka syudad, sa 464 ka mga barangay, naging responsable si Senator Migs. Apan nga naman, nga doon nagyapoy, even ang pipila ka mga kaigsuunan na mos probinsya sa Bukino, nagbash ka nila. Tungod kay, nagtuo sila ang akong mga igsuon. Og mas na-emotion sila. Tungod kay, gawas nga, naka-incline sila sa mga Duterte kang BP Sara. Ang ilang pagtuo, natukumo kay naa si Senator Migs sa linya kang Senator Gatchalian. Pagtuo nila nga muanib na sila o muanib na si Senator sa pag-convict kang BP Sara, butang nga wa pa nahitabo. Nga angay na ito. Una mga igsoon, isa lang ang unhan niyo. Hulatun ta ang kana nga panahon. Ha? Tungod kay wa pa na nahitabo. Wa pa na siya nahitabo mga igsoon, mga igala. We will give. Og sa kuan pa, premature pa kayo nga atong i-judge ang ato ang pinalanggang senador nga gibuhat ang tanan para sa kahiwan sa katawan. Isa lang akong gamiton. Si Congresswoman Laarne sa diyang ni-decide siya, ni-know na siya, nag-suffer ang iyang distrito, Distrito 4. Nag-suffer sa isgutanan ng mga ayuda, mga oportunidad nga gikan sa national level tungod kay urada-urada mismo gi-implement. Gi-exclude siya sa mga pribilehiyo nga unta angay niyang dawaton. Manga, may gani, kaya ang District 4, gamay lamang ang covered, pangantukan, kalilangan o Balinsya. Kung si Senator Migs magno, or karon palandaan ipagawas niya ang iyang stand, nga alkontrahon ang agos ng daloy ng tubig sa administrasyon karon, di lang ang District 3 ang makasinati sa Kalison, kundili intero probinsya sa Bukidnon
o lakip na ang kasikbit nga probinsya nga kanunay gakapiskan o ganunay isas mga priority sa mga panalangin nga gikan sa funding ni Senator Mix mag-suffer. Take note, ang 2028 medyo layo pa, hangak pa kayo gupnon. Muna lang ang pakita si Mua Higson. Dili gusto nga i-sacrifice ni Senator Migs ang mga pribileyo nga posibleng makapaingon dini sa atong probinsya tungod lang kay iyang ipakita na karon dayon ang iyang stand. We have to consider nga there is a perfect time to reveal, to stand sa kaugalingon nga baruganan. Wala kita igong oras mga Higson ng igala. Salamat sa atong mga followers sa Facebook. Salamat sa inyong makanunayon nga pag-participate, paghatag sa inyong mga opinion, ato ka na nga gi-appreciate pag-ayo. Og sa sunod nga Sabado gihapon sa susamang oras kung dili walay power interruption, padayon gihapon kita mag-uban-uban og sa ato ang frequency 93.7 paminawan ninyo sa inyong mga radyo. Og gikan na lamang sa kinatibukang pwersa sa 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan sa akong sparring partner Jipoy Batinsela. Ang inyong ubos nga lagad sa kanginan si Paglaom Bensions programang Barog sa Kamatoran magaingon. Ang gugma sa pagbarog sa Kamatoran may bilinong bandi nga mulungtad hangtod sa kangturan. Dagan salamat mga Igsoon, mga Igalaw, ang Diyos mga panalangin ng mga uban ka na ito sa tanang panahon. Amping kitang tanan sa kanunay!

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 14 minutes after 9 o'clock. Good morning! Happy, happy Sabado na naman, mga sweethearts! Mga auntie o ka-uncle nato diya. Gising na ba sa lalahan? Welcome sa ating programang The 90s Hard. Kasama si Harvey Stone hanggang alas 12 po yung pagsasayawan natin. Pagsasayawan. Sayawan tayo ha, hanggang alas 12.
1: Sexy form.
0: And of course, mag-enjoy tayo dito lang sa Hard FM Radyo ng Hardcore.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 9:34 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Oras atin sa atin ng EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy! Good morning! Happy, happy Sabado, everyone! Yung mga kakagising lang o yung mga humihilik pa dyan, ha? Pero half awake, half tulog. Hoy, bangon na. Good morning, sweetheart. At saka, diba, grabe yung enjoy natin kagabi. Yung concert ng Music Travel Love. Ito po sila, diba? Yung, parang hindi yata nakanta to, ha? Saan ka magagabi? ito pa yung si Dave, si Bob, at si Clint. And nakalimutan ko na yung pangalan ng mga uncle auntie natin doon sa banda nila, ha. But anyway, such a good and very nice experience po kagabi, ha. Congratulations nga pala sa 90 dB. And of course, ang ganda talaga ng lighting nila at saka yung sound quality, walang iba talaga, walang kapares talaga, ha. At saka grabe, ang daming tao kagabi at saka enjoy na enjoy sila, especially yung mga auntie natin saka mga uncle, ha. Nakita ko si Pearl kagabi, kring kring, grabe si kring kring, jam na jam, ha. And of course, yung ating mga winners ng tickets po sa ating Music Travel Love. Oh, yung on-air promo natin, ha. Oh, grabing enjoy nila. Yung Gabas Twins, andon. Katabi kami kagabi. Oh. Happy, happy listening sa inyo, ha. At saka batiin natin ng happy, happy listening, ha. Si John Ross, good morning to you, brother. And of course, ang kanyang muting negosyo dyan sa loob ng Divine Shepherd. Ang JL Flower Shop, happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka kay Lalang, good morning to you, Lalang. Grabe, sinasabayan talaga yung mga music natin ito ni Lalang, ha. Lahat kinakanta, kahit yung mga ads natin kinakanta, di ba? Good morning to you, Lalang. Ating mga sweethearts dyan sa may Zone 10 Upper Carmen. Happy, happy listening. Of course, kay Mommy Gemma Popos. Good morning to you, Mommy. Mommy Marilyn, good morning. Daming mommy natin dito. Mommy Elaine Gales, good morning po sa inyo, sa lahat ng mga mommy natin, ha. Mommy po ni Miles at saka si Lola Amy. Happy, happy listening. Mayor Miles, oh for sure, humihilig pa yun. Happy, happy listening sa inyo, ha. Dyan po sa may kamamanan. Anyway, padayong tasunahan with more of your favorite music from the 90s. Welcome po once again sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 9:48 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Good morning once again sa mga kakagising lang ngayon, ha? At saka yung mga sumasayaw na, yung mga Zumba Momshies natin. Good morning to all of you. Yung mga nagzuzumba, nagzuzumba din sa mga barangay nila ngayon, ha? Of course, suking-suki yung mga tito-tita natin. Mostly mga tita po, yung mga mahiling mag-zumba-zumba dyan, ha? Meron din kakaunting tito. Oh. Slash. Happy, happy listening, ha? Grabe mo kiay si tito, ay. At saka, ito nga pala yung programa natin, ha? Paborito po ito ng mga pinanganak during the 80s at saka 70s, ha? The 90s heart. Ito po yung kapanahunan nila. At syempre, you'll be hearing all your favorite music from the 90s hanggang alas 12 po yung pagsasama natin. Medyo mataas-taas yung pagsasama natin dito, ha? Pero di tayo magsasawa, for sure. Yung mga kumakain ngayon ng breakfast, happy, happy listening. Ako, ang sarap naman ng sinangag. Abot dito yung amoy ng garlic, ha? Happy, happy listening po kay nanay. Grabe, oy. Kahit may arthritis si nanay, grabe gapo bugsa ideas ko, ano? Sa gipritong sinangag. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday na lang. So, may birthday ngayong araw na to, ha? The 27 of June. Happy, happy birthday to you. Nako, grabe. Parang tanaw ko yung kalendaryo namin dito. Abot kamay na yung July, ha? Of course, batiin natin ng happy, happy listening at saka happy, happy birthday din sa mga July celebrants natin. Pagkatapos ng July, August na, September na, lalabas na naman si Jose Marichan, diba? At saka si Mariah Carey. Napakabilis po ng panahon na mga sweethearts. Pero pasalamat kami at this, anong mangyari sa buhay natin, andyan kayo, ha? Ano ba yung mga pagsubok, andyan pa rin kayo sweethearts para sa amin, right? Maraming salamat. Oras natin, 9:51. Magbabalik pa ako. Still more of your favorite music from the 90s. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 17 minutes after 10 o'clock. Samsung Bronze was by Birch Tree 45 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Ayun, nakikinig pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon. Second hour na po tayo sa ating programang The 90s Heart. That was the Hanson. Diba? Parang tunog humba lang, diba? Parang sarap kumain ng humba ngayon, ha? Naalala ko tuloy yung masarap na humba po ni Ate Joanne Ranara, ha? Ate Joanne, shout out to you. Sarap ng humba. At saka dyan din sa may Shosho Humbaan, ha? Oh, yung pinaka-legend din, yung Aling Violi's Humbaan. Grabing sarap ng humba dito sa CDO, di ba? Parang kanta lang natin. Humba! Happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon. Oh, yung mga na-stuck sa traffic. Grabe daw yung traffic ngayon. Along Tablon, going to Puerto. Oh, maraming salamat sa update, ha, sa ating HPG, Joseph Y. Coratranara. Happy, happy listening to you, Joseph. Humping sa biyahe kanunay, ha. Hi then, and happy, happy listening kay Demsoy. Good morning, paring Demsoy. Kumusta si Demsoy? Sa kanyang mga kasamahan dyan sa may JRS Maramag. Nako, parang walang patayan ng yung radyo nila dyan, ha. Happy, happy listening sa inyo dyan. At siyempre naman ang ating mga sweethearts ngayon sa may Bukidnon. Ating mga Book Tramco drivers. Ating ding mga Motorola drivers dyan, ha. Yung mga habal-habal drivers natin. Ingat po tayo sa daan palagi, di ba? Para at least takbong pogi lang para hindi takaw disgrasya. Sayang! Guwapa kayong atong asawa. Diba? Alam mo na. Oy, 0917-1579-927. Yan po ipabot yung mga shoutouts niyo, ha? At saka pwede din sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. In fairness, ang dami ng mga nagla-like, nag-subscribe sa ating Facebook page. Lalong dadami pa to, ha? For sure. Pusta pa na ako ang iyaan. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Gusa, sa may Coastal Road. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 10:20 na po ang oras natin. Yung mga nag-general cleaning, ha? Ako, padayon lang. Dagan pa'y hugaw diya sa likod. Of course, background nyo ang ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7.
1: This is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
1: Apat na araw bago po kayo magbawas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Edible journey to restore prosperity to her people.
7: Maui, demigod of the wind and sea.
8: Hero of men.
7: Huh?
8: So it goes like this. Maui, shapeshifter, demigod of the wind and sea, hero of men. Ah, women. Women too, men and women.
7: Thank you.
8: You're welcome.
6: 92.7 Heart FM once again takes you to the movies. The Heart FM block screening of the live action adaptation of Disney's animation film Moana. Starring Dwayne Johnson as Maui and Catherine Lagaaya as Moana on July 10, 2026, 7 p.m. at SM Downtown Cinema 3 and 4. Watch the 2026 Moana live-action movie for free. Just tune in to 92.7 Heart FM and watch out for the DJ's cue for the Moana block screening phone-in promo. The Heart FM block screening of Moana is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Birch 3 fortified twin pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang per baso. Bili na GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus, Dibitin, and McDonald's. Love ko to.
5: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Park 92.7.
1: Big shot, big shot. Kagad palang panalo na. Misina.
2: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day and it really clears my mind and heart. Try it.
5: Halina't magmakabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
0: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Captain Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginon, 11:21 ang Honest Natin Sweethearts. That was Diana King with Shy Guy. Yung mga mahihain nating mga sweetheart natin ngayon, especially yung mga nagbibinata na, Shy Guy. Hanggang tingin na lang kay crush, di ba? Bugnog si Mood. Ano ba yung tawag ba niyan? Torpe. Di ba? Shout out sa inyo, ha? Anyway, happy fiesta dyan sa may Barangay Puerto. And that's coming from HPG Noel. Andyan ka ba ngayon na Kuya Noel? Sarap yung kainan dyan, ha? Tsaka happy happening din sa mga sumasayaw, ha? Eto, while cleaning the house. Nice selection of music. Happy listening po sa inyo, ha? Hi kay Marifel and also sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Lapas Dos. Dyan din sa may Bacongas Street, Lapasan. Good morning to all of you! Ating mga sweethearts ngayon dyan, ha? May isang, ano ba yun? Yung mga pagawaan ng mga appliances dyan. Ako, napakalaki yung speaker niya. Tsaka naka-Heart FM. Maraming salamat sa iyo, Manong, ha? And also, ang ating din mga sweethearts natin, mga padyak, mga sikat-sikat drivers na ito dyan sa may puntod. Padayon lang sa pagsikat. Tsaka maraming salamat na nakatuto kayo palagi dito sa Heart FM. Good morning din kay Beth dyan sa may puntod. Kumusta ang Juntis? At saka, hi na din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Makabalan, ha? Ang Simplicity Vulcanizing Shop. Good morning, Gigi Ming. And also kay Sir Jules. Good morning to all of you. Belated Happy Father's Day kay Sir Jules, ha? At saka, happy listening din po sa ating mga sudyante ngayon na nasa bahay lang. Dapat lang nasa bahay, di ba? But at least, butan. Tawag lang, just a kid with a big dream. Parang wala, hindi pa rin nawawala ngayon yung di ba? Ang daming nasaktan doon sa mga parents yung pagkawala ni Rene Baterbonia. Anyway, rest in peace. Isa to sa mga, di ba? Bibigay ng inspirasyon sa, especially sa ating mga young athletes. Anyway, honest natin, 11:23. Magbabalik pa ako. Still be playing all your favorite music from the 90s. Kasama si Harvey Stone. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. This is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. usa ka importante nga pahimangno. Ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugoy, 11:38 ang oras natin, sweethearts. All I Have to Give, the Backstreet Boys. Eto, di ba, buhi na po dugo sa mga batang 90s natin, ha? Every time they hear this song. And of course, ang ating mga bagong tubo karon, ating mga millennials, shoutout po sa inyong lahat. At saka batiin natin ng happy listening nga pala, ha? Diyan sa may Team Jepoy o si Boss Tubal, diyan sa may Ipunan, sa EA's Surplus and Car Tint. Happy listening sa inyo diyan, mga guwapo boys natin, ha? And happy listening kay Lalang. Enjoy na enjoy pa rin si Lalang ngayon sa kanyang general cleaning. O kahit yung bahay ng kanila, yung kapitbahay nila, wala, giapil na po naglimpyo. Tawad sa kanay sa music that is Heart FM. And once again, happy fiesta sa ating mga sweethearts dyan sa may Barangay Puerto. O, hintay lang kami dito, ha, kung meron tayong invitation, ha. Happy fiesta sa inyong lahat. At saka batiin din natin yung Puerto National High School, especially sa napakaganda nilang principal, si Ma'am Emily. Happy listening po sa inyo. And also, happy listening sa Gabas family. Happy listening dyan sa may Villanueva. At syempre naman ang ating BBQ family dyan sa may Kamamanan. Happy listening po sa inyo. Don't forget, ngayon alas 12, susunod na si George. Mag-sesente na muna kayo, ha. Hanggang alas 3 po yung mga love songs niyan. Music from the Heart Saturday edition. Alright? Magbabalik ako with sayawan tayo, ha, sa ating pagbabalik, ha. Para to kay Jay Tagalog, ating HPG. Paborito niya to. Para to sa kanya yung music natin. Right after this break, tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Sea Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.
2: This is a test of the emergency broadcast system.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginon, 11:53 ang oras natin. And time check brought to us by EXL Buhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Jennifer Page would crush. Song goes out sa ating mga crush. Yung mga crush natin ha, yung mga teenager dati, yung titang-tita na ha. Pero at least, diba, aging like fine wine pa rin. Nax naman, happy listening po sa inyo ha, yung mga crush natin dati. Yung mga estudyante natin nyo, yung mga kabataan natin ngayon ha, naku, ang daming crush. Crush nila sa eskwelahan, crush nila sa Facebook, crush nila sa TikTok, o, saan-saan pa yung mga crush nila ha. Basta tarungan lang eskwela di ha. Anyway, may pabati tayo dito ng happy birthday. Happy 22nd birthday to Jonard Hote from TJKP Trading Tailoring. Diyan po sa may family, tailoring family, diyan sa may Burgos Pakana. Happy listening sa imo at saka happy birthday ha. 22 years old. Magulang ako ni mug 3 years ha. happy birthday to you. And also, hi and happy listening din as kay Boss Tubal and also kay Team Jetboy din sa may Ipunans, EA's Surplus and Carton.

0: Alam ko yung mga nagpapa-washing ngayon sa kanilang mga sasakyan. Totoo talaga ha, yung sumpa. Pag kailan ka magpapa-washing ng yung sasakyan, kailan din uulan, di ba? That's the irony of life. Oras natin, 11:55 na po. I'll be back with the music from Michael Bolton. Of course, dito pa rin sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ay, yun ang pinapinanin.
3: Opo.
2: Tapos tangali. Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
3: Tama.
2: Malakas kumain. Malakas ang pangangatawan ko. Malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Unaha.
6: With heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Magandang hapon mga sweethearts, 12:06 on the clock at kami po ang Heart FM, proud member of the KBP.
1: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
2: Your number one source of entertainment and information.
1: This is 93.7.
2: 93.7.
1: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
3: Hello, kamakabuhay, kumusta? And welcome sa atong tulumanon. Magkuyog na usab kita, sod sa saka oras, aron makatun ka sa daga mga informations nga atong idalit sa atong tulumanon. Kabayan sa panglawas, sa ato ang mga ingredients, sa ato mga produkto, and as well as sa ato mga produkto mismo sa EXL Makabuhay Plus. Huwag ang atong pagpanambag sa ato ang istorya nga atong i-feature gikan sa ato minahal nga sender sa Tambagi ko, Lady Batut.

0: Dili ko gustong ni Asia. Papahuwa ka ng babae anak. Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaluy-luoy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaluoyong konsiderasyon mo para nako, Delo. Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno anak, bisan balibalihon man ang kalibutan, imo siyang inahan. O bisan unsaon ko, mahal ko gihapon siya, bisan paman sa tanan.
1: Wala ba lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago?
0: Munit,
1: kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo, ayon na lang. Padayon sa imo bagong kinabuhi, kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang mipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo. Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: salamat ka makabuhay sa pagpaabon sa tuang tulumanon. Init ba rin sa inyong gawas? Gaulan ba? Gatunog ba? Igang alingiin? Ngiob? Bahala na ka diha, nga ikay mo adjust sa panahon. Welcome sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagising sa umaga,
0: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
0: EXL Makabuhay Plus.
3: Makabuhay!
0: Hello, hello, Nemo, and hi, and hi, and hi. Kumusta? Magabuhay day ka makabuhay? Unsa man ang oras di karon sa imong nahimutangan, samtang again, minaw ka sa tong tulumanon, gihimo nimong background, ang tambagi ko, Lady Batod. Asa man kakaroon, kinsa man nimong kauban, unsa man gibuhat, unta ka ng tanan legal. And so gihapon ka himsog o kabasko gihapon sa panglawas mo, itong iampo kanunay sa labaong makagagawong. Ako si Lady Batod. O sa kaoras na nga managkuyog, o sa katak na lamang, mubo lang pero puno, ganyan. Dili na tausi ka na imong panahon sa tanaminaw ka din hin. Dita magsigigreet lang. Nang bongga. Siyempre uban sa atong tumung og tuyo nga good health karon og maapuhon og hangtod sa umaabot pang mga panahon. And as usual, sa atong naandan, kamakabuhay ang atong mga isgutanan kabahin sa mga ingredients. Gadagan kay ikatabang or ikahatag kaayuhan sa atong kalawasan na atanan diya sa atong mga produkto sa EXL Makabuhay Plus. Sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kamakabuhay niya na sabang sumpay sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Delo. Today, maong ay katulong ngayong tokon chapter 3 sa iyang kaagi. Di na ito maglangwan, uy. Unsa pa may atong paabuton, maglungag pa kadiha. Nga maghuwat pa ko nga maluto niya. Magdrama na ta, uy. Diba? Niya na ang sumpay, di nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod.

Lady Batod, hindi ko po nagustuhan ang paraan ng pakikipag-usap ni Yuri kay Monette. Kaya po naman, hindi ko pinalampas yun. Agad po ay kinausap ko si Yuri. Pero pinagsumikapan ko man noon na pigilan ang aking sarili na magalit. Dahil nga, hindi ka nais-nais ang dating sa akin ng kanyang ginawa.

Kapatid, hindi nga po umuwi ng gabing yun si Yuri. Niayaw ngang sagutin ang aking tawag, hindi rin niya nireplyan ang aking mensahe. Masama ang kanyang loob sa sinabi ko sa kanya. Lalo pat sinabi ko sa kanya sa text na dadalaw ng gabing yun si Monette sa aming anak sa bahay. Hindi ko po hinanap si Yuri. Hinayaan ko na lamang siya. Na siya pa namang ikinagalit ng aking lolo Tinoy.

0: Kung sabay lauman mo ni Papa Tinoy, kundili, ihagin ang labanan si Yuri. Ganahan man siya atong bayuta para nimo. Buutan lagi ko, no? Aw, buutan man tuod si Yuri, pero dili makapapas ang iyang kabuutan sa kamatuuran nga dili maayo ang inyong relasyon nga parihas nga mga lalaki.
1: Pahuri,
0: ako pa ni modelo, anak. Makigbuwag ka ni Yuri. Ha? Dili siya maayong impluensya kang Juno sa akong apo. Bayot siya. Tingalig maagni pa niya ang bata nga mahisama niya. Gawas pa, dili maayong mother figure ang bayot nga sama niya.
1: Unsa?
2: Naagi na yung mga untrabida, no? Naagi mga tao nga dili malipay sa kalipay sa uban. Naagi ka na mga mubabag. Naagi ka na mga ikasulti nga dili maayo. Mga comment nga ay, kanang negatibo, no? Anyway, kamakabuhay unagi ka dong hugna pa lamang sa chapter 3 sa kaagi sa tong sender nga si Delo ang atong nabati. Human sa pipila ka mga painom do, mamalik tayo ta kanapay sumpay ang ikatulog katapos ang tipaka nga parte sa chapter 3 sa iyang story. Kanang tanan din nila manggihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Banod. Tambagi ko, Lady Banod.
4: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
6: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
2: Dagang salamat ka makabuhay. Proud yun ta. Basta, himuon na itong partner everyday. Ang itong naginusarang kapsula. Nga mo himuon na itong dietary supplement. Himuon na itong partner as in everyday. Gita mo inom ni ini para protektado ta. Kung ikita healthy, dilitangin mo kumpiyansa. Kay Taura ta, dita robot. Diba? Masakit ta kung ganyan natay mga kauban nga mga masakiton o nasakit diha. O niya matulong nga ta ng hini itong immune system. Matakbuyan gid ta. So dapat natay panaming sa mga virus, mga bakterya o mga sakit mismo, ganyan. Siyempre mo inom kita everyday sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya nga tong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, kamakabuhay, daghan ka ng ingredients, again, nga giusa lamang diya sa tong kapsula. Usa sa mga daghan ng mga ingredients nga naadiha, mao ang sambong. Usa ang sambong sa napo ka tanom or halamang gamot in Tagalog nga gina-endorse na sa DOH kung Department of Health. Ilawom ka na sa Republic Act 8423 nga nailan isip Traditional and Alternative or Alternative Medicine Act kung tama of 1997. Apil na diha ang Acapulco, Niugniugan, Siangubat, Ampalaya, Lagundi, Olasimang Bato, Bawang, Bayabas, o Erbabuena. Ganon. Diba, bonggang-bongga ang sambong kamakabuhay. Ang scientific name, sa sambong kay Blumia balsamifera. Yun, mauna ang scientific name sa sambong ng bongga. Pinagawa sa Pilipinas, makita usab ng sambong sa uban pang mga kanasuran sa Asia, sama sa China, sa Malaysia, sa Thailand, ingon man sa Vietnam, kamakabuhay. Nya dali ra sa kanang kapatubuon, nya dali ra sang mudako. Usang ato sa tulo ka metros ang gitas-on ana. Nya ligon ang mga tangkay ana. Oo. Nya na ay gray or brown nga kanang sagol nga color ba. O ganun. Unya kanang tama-tama ra sad ang gilapdon sa dahon, nya maghatag na og kanang taong nindot nga amoy. Ganon. Kung imuha ng usapon. Usa bay benepisyo sa sambong. Tradisyonal nga ginalaga gid na kamakabuhay ang dahon sa sambong aron nga himuon nato ng imnonon, himuon natong tsaaba o di pagka ka ng pangligo nato, mag-init kag tubig. Unya pabugnaw-bugnawon nimo gamay. Unya ibutang nimo dito ang dahon sa sambong, di ba? Mga pipila lang kabuok. Unya imong dokdokon pud usahay aron sa angto sa pino hangtod nga mahimong paste. Mingin ana. Unya imong ibaba din ha, ihumol nimo ng sambong paste, ilawom sa tubig, pwede ra sad. Nya human imong pugon nga ibutang nimo sa hinlo nga tela. Imong tupion ang tela nga ipatong nimo sa imong agtang o baka ipito nimo sa imong ilukan. Labi na kon ikaw gihilantan or gikalintura kung sa ato pang pinulungan. Unya ang sambong kamakabuhay, Diyos ko, makatabang sab na sa sipon ug ubo. Doon naman goy expectorant properties ang sambong nga mo'y mutunaw, mupahumok sa sipon ug plema sa respiratory tracts nga mo'y rason sa pag-ubo o pagsakit mismo sa tutunlan. Kapag sige kag ubo, masakit, hindi mo tutunlan, apil pa bukubukong dughan, di ba? So matibhanga ng pagpanakit hatod sa rayuma usab. Oo, nindot po ang sambong sa lengbahin sa rayuma. Matibhangan ang gilmulo ni mong sakit tungod sa rayuma. Nga nang ikaw ang bitog tiils baboy. Nga nang ikaw ang bitog mga laman loob. Mauna, girayuma na. So anyway, doon ay anti-inflammatory chemicals ang sambong nga makatanggal na sa paghubag o paggahi sa mga kabukugan, especially sa mga joints kamakabuhay, nga ang rason ana mao ang arthritis o ang rheumatism. So mumugna ang sambong, magmugna kag sambong paste, unya direkta ni mga ipahi dito sa affected areas, dito mismo sa gasakit nga joints. Ganon, para matibhangang ang pag-agay-agay o aguroy ni mo di atong sa rayuma. Unsa pa ba ay benepisyo nga makuha nato ano? Unsa pa ba mga balatian nga pwedeng ayon sa sambong o makapagaan sa imong paminsar labi nag not in good condition ang imong tiyan? Kay doon naman ko'y kapasidad ang sambong nga batukan ang bad bacteria o uban pang microbes sa tiyan. Mao na nga matambalan gid nato ng sakit sa tong tiyan o kita gid diarrhea baron or gisakitan mismo sa tiyan o ganang gakulo ang tiyan inana pinaagi sa sambong. Kunya makahatag usab o gaayuhan sa mga sakit-sakit sa panit ang sambong. Oo, mabatukan, pinaagi sa sambong ang mga bakterya nga ang cause ana kanang pigsa o uban pang mga skin problems. Kana ang sambong. Ang sambong kamakabuhay usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga naas ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Muna nga, sama na akong sa uban pa. Manginom na kita ni Ana everyday. Isip ato ang dietary supplement.
7: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
2: Hello, hello diha sa mga coffee is life ang ilahang ginatawag og panultihon sa kinabuhi. Kay di gyud mulahuta ilang adlaw kung di kakape. Unya ang kape sa gyud nga 3-in-1 kay makahatag rag sakit. Nga daghan pa gyud kay sugar. Ipadapli na ka makabuhay, mag-switch ka na sa ato ang all-in-1 nga kape. Ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao na gitawag natog all-in-1 kay naa diha ang daghan, ang tanang mga ingredients nga gikinahanglan sa kape. Labi ng mga ingredients nga makaayos sa atong lawas. Makapanalipod ato gikan sa mga sakit, mga bakterya, mga virus, or kung doon na nakibalatian, makatabang ang atong kapi kung imong pag-aimnon para mawagtang ng tanan o mabalik sa kanhing kahimsog ang imong sistema. Anyway, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, 17 ka mga ingredients, again, ang naadiha, o usa sa 17 ka mga ingredients nga naasa ato ang all-in-one nga kape, kamakabuhay mao ang spirulina, spirulina or spirulina, depende nimo. Unsa man ang spirulina? Ang spirulina, usa ka nakamatang sa blue algae nga baguhay lamang, kalit lang na nga mi-sikat ba tungod sa nabato na ni Ana nga potential nga benepisyo sa health. Kana bongga sa protein, sa vitamins, sa minerals, sa antioxidants ug sa uban pang mga sustansya nga gikinahanglan sa atong lawas. Tungod kay kana ka makabuhay usa ka matang sa algae, kana mabuhi na sa kana mga mabugnaw nga mga dapit o kana mga tubigon nga mga lugar, diba? Gayon pa man ang spirulina sa pagkakaron, kasagaran na nga kanang bitaw ang ginaginatanom na gayon. Nga gibutang na sa mga pond, nga binugna na sa tao, baka nang ginaculture na ana. Kana, yatagaan na nagpahintulot. Pahintulot, yun ba? Pagtugot in, sa Bisaya. Sa mga mag-uuma, nga makabaton sila o kanang mas okay pa o makontrol kung unsa man ang mga chemical nga makita sa tubig tungod kay ang spirulina, pwede nga musup-sup gudag mga bugat nga mga metal gikan sa tubig. Human sa pag-ani anang spirulina, ang pagpauga na sa daana o ang pag-process ana, mo resulta na ang mamahimong pulbo kanang mapinupino na giyon, flakes baron or capsule, ganyan. Kasagaran, ginasagol na sa mga tao ang pulbo nga spirulina sa mga imnonon aron makamugna sila mga smoothies, pero pwede sad makana isagol sa uban pang mga pagkaon. Ang kapsula ng bonggang-bongga pwede usad nga imnon nga maorasan basta naa lang gyud spirulina. So do na bay lain pang benepisyo ang spirulina para sa diabetes, mo na imo pangutana kay murag familiar kay nimo nang spirulina murag pang diabetes ang gyud nga tao. So gawa sa diabetes, kamakabuhay, ang spirulina po, doon nasad na daghang mga mineral, ingon man nutrients, nga mo'y rason kung nganong kana na ilhan isip usa ka superfood. Superfood ang spirulina. Kana nagkahulugan nga ang pagdungag natog spirulina sa imuhang diet, makatabang para makakuha kag sobra pa sa gikinahanglan ni mga nutrients sa imuhang lawas. So sa pabay mga benepisyo sa spirulina para sa diabetes on ng mga tao o guban pang mga kondisyones o ni ana, makapaubos ang spirulina sa cholesterol level, makatabang sa temporary nga allergic rhinitis, makatabang para mapaubos nato ang risgo sa cancer tungod kay dunay antioxidant ang spirulina. Tungod ana ka makabuhay, pwede usab nga mamahimong mas helpful pa nga imong i-try ang mga spirulina supplement kung gusto nimong mahimong mas himsog ang imong panglawas. Unya ang spirulina, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang all-in-one nga kape, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So sabi mong ipaabot, ay nagpauwahi ka, malate ka. Sama na akong sa uban pa, manginom na kitang kape everyday sa ato ang all-in-one nga coffee, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bulbul corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong saking bukita. Nagang salamat alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
3: Lady Batu.
8: O ganoon nga ang ikatulog katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 3 sa istorya sa kinabuhi sa tong sender nga si Delo. Now na, din nila manggihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Lady Baton, hindi ko naman magawang makipaghiwalay kay Yuri. Praktikal kasi kapag nanatili siya sa buhay namin. Dahil aandap-andap naman ang trabaho ko, malaking bagay na nariyan si Yuri. Kinausap ko po siya, Lady Batod, at humingi ako ng tawad sa sinabit inasal ko na hindi ko siya pinagsalita. Lalo na naniwala ka agad ako kay Munet sa sinabi nito kahit na hindi naman pala totoo. Ayo ka balaka, Delo. Nakasabot ko sa imong bahin. Dililisod para ni mo ang paglaban dayon kang Munet. Kay ikaw na ang nagsulti. Bisan buwag na kamo, asawa mo gihapon siya. Inahan gihapon siya ni John. Ug mahal pa sab ni mo siya. Yuri, dili ba? Mahal pa gihapon ni mo siya. Nahibaw ko, gibatik ko, siya pagihapon ang gipitik sa kasing-kasing mo. Well, normal lang sab tingali. Nga dili matakli diri nako ang imong pagbati. Kay kinsaramang ko. Bayot lang ko nga sumasaka dinhi sa imong panimay. Bayot lang ko nga nahigugman nimo. Bayot lang ko nga nagpaulipon sa kaugalingon kong gibati. Yuri, espesyal ka para nako. Gusto ti ka, dili ko nimo mahal. Nilaom kong kasuklian mo ang gibati ko. Pero dili ka na ang kahulugan sa kinabuhi. Okay lang. Samtang mahal pati ka, magpabilin ko. Pero dili sab maayo nga bisan ang pagpangdaot ni Munet diri nako. Tuuhan mo dayon nga dili na makabaton og bili ang akong pag-explain para nimo kay siya nagidayon ang automatic katuuhan mo. Oh. Makapahiubos lang. Yuri.

0: Muangyo ko ni Mumunit.
1: Unsa ka na, Delo?
0: Bahin sa pagbisitahan mo balik din sa bahay. Aron ikauban mo ang atong anak.
1: Ngano?
0: Kung gusto kang ikauban mo si Juno, sultihin lang ko. Tawagi ko o baka i-message ko. Aron dadoon ko ang bata sa dapit din gusto kang dito ka mumangad to. Kay dili na ko gustong muanhi ka pa sa bahay.
1: Unsa?
0: Mahimo ba, Munit?
1: Ngano ba, Delo? Mao ba kani gusto ni atong bayot mong kapuyo? O ikaw sab, musunod lang sa iyang gusto? In love ka na ba ni atong bayuta? Abi ko magigamit mo lang siya.
0: Ang baba mo, mahimo ba?
1: Ayaw kong inang na-develop ka na niya. Nga mahal na ni mo siya. Nabayot ka na ba, sab, Delo?

Lady Batod, mali ang interpretasyon ni Monette. Pero naunawaan ko siya dahil nagselos siya at insulto para sa kanya na bakla lamang ang ipinagpalit ko sa kanya. Narinig din pala ni Yuri ang naging pag-uusap namin ni Monette. Muli po ay nagkaroon ng issue sa pagitan naming dalawa.

0: buhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio, ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. And there you have it, kamakabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 3 sa kaagi sa tong sender nga si Delo. Pero pami-end dito, sumpayan gihapon na nato. Naapay, sumpay ang yang revelasyon, sundan nato na sa musunod pang episode sa tong tulumanon. Unya, inigbalik nato man sa pipla ka mga painumdom at ang isgutan o glagpitan ang ato na bati nga chapter 3 sa iyang kasaysayan. Hindi lamang sa tong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Balut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate para sa kabuuang kalusugan sa halagang 20.

0: ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
1: Dagang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw. Siyempre, dili na kilala ikatinga pa o ikahibong pa. O mag-wonder kag tamantaman di ay mauba. Okay, o oh, diba? To kay na ilan ang ato ang kapsula, ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday na nato kinahalan tumaron o imnon ka makabuhay para kita protektado. O kung pananglito natin mga balatian, mamaayay kita sa hinahinay, di ba noon na overnight. Mabitaw ng religiously, kinahalan tumaron yun nato na ng bonggang-bongga. Dili na nimo ika, wow, ang ato ang kapsula, kana tungod kay dagang ikatabang nimo o ikahatag na kaayuhan sa imong kalawasan. Kaya nga ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Dagag mga ingredients, giusa lamang diha. O usa sa dagang hindi mao ang vitamin C. Ang pagkuha sa vitamin C kung ascorbic acid na bongga sa pagkaon nga gikuhaan ana isip parte sa pang-adlaw nga diet or nutrition, pwede nga matibhangan ang risgo sa mga particular nga cancer sama sa cancer sa baga o sa glioma. Available usab ang mga suplementong vitamin C nga adunay calcium aron nga matibhangan sa mga kabitong maglisod na ka sa pag-digest sa mga pagkaon nga imong ginakaon. Ang vitamin C usab makapa-okay na para makuha ang mga calcium sa atong lawas. O kabahin usab sa pagtambal sa mga cancer, ang kakuwangon sa bonggang-bongga nga pag-suck sa vitamin C gikan sa mga pangdungag sa bongga nga pagkaon nimo nga kanabitong limitahan na or dili baron limitahan mina na. Pero gayon pa man, ang nagkadaiya nga mga pagtuon nga gipahitabo ka makabuhay, magpakita po sa mga benepisyo sa vitamin C kabahin sa cancer. Apil diha nga makaayo na ang vitamin C sa atong pagtambal sa bisan unsa nga mga balatian, basta na adyo kay pirmi nga vitamin C nga i-partner sa imong gipang inom nga mga tambal. Oo. Para mas okay ka everyday. Unya ang vitamin C usab na ilhan usab isip again ascorbic acid, usa ka ligon nga antioxidant o usa sa pinaka common nga ginagamit sa nga natural boosters para maluwas ka sa imong gibati nga sakit. Ang pagbato ni anang matang sa vitamins, dili ka na gibuhat lamang para kay murag drawing lang, murag display lang, murag pang apil-apil lang sa imong gipang-inom kun dili makaprotekta sa nimo ang vitamin C. Para dili ka dali nga ubuhon, dili ka dali nga mataktan og kanang sipon, dili ka daling subawan. Kaya kanang mga tawo nga dali nga ubuhon, sipon noon, masubawan or hilanaton kalinturahon min ana ba? Masubawan lang kalit or mihatsing lang ng iyang kauban niya or friend niya kay matakda na dahil weak ang immune system ana. So usa ang vitamin C sa makapaligon sa imong immune system. Unya ang vitamin C na to kamakabuhay usa lamang sa daghang ingredients nga giusa diha sa atong kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Munang everyday ka nang muinom ni ana para protektado ka and you can never go wrong. Isip imuhang dietary supplement.
0: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Dagang salamat sa mga mahilig unusab sa kape ng bongga. Wa kay ang kabalakan kun ang imuhang kape nga pagaimnon na sukad karon or kun nasugdan ni mo good for you, ipadayon lang na everyday ka makabuhay. Ang atong ginatawag og all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Again, gitawag nag 17-in-1 kay 17 kabuok giusa ra nga mga ingredients sa tuang all-in-one nga kape. Mabita ng all-in-one ka ang 17 kabuok ingredients na radya sa atong kape mismo. As in, gisagol ra. O usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang EXL Coffee Mix, mao ang agaricus mushroom. Ang agaricus mushroom, usa ka na ka fungus

0: nga nagsugod gina sa Brazil. Ang pagbasa nila ng Brazil kay Brazil. Brazil, Brazil. Brazil ragod na oi, eh, Pinoy manggod ta. Uniya ka nang dito ginamagikan, yan nakuha na dayon sa Japan, sa China, mao nakabaton sa salagingon ana, o agyan ang Pilipinas. Oo. Uniya ka nang agaricus mushroom, mao ni naguna nga ingredient or sangkap para sa mga herbal supplement and extract. Oo. O sabay gamit anang agaricus mushroom, Lady B. O sabay gamit sa agaricus mushroom, kamakabuhay. Ang agaricus mushroom, wala giaproban sa FDA para sa bisan o sa nga particular nga pagtambal. Nag-inusara man or kauban man sa uban pang mga tambal, pero ginaingon nga makapaayo ang karakteristik sa agaricus mushroom para sa paglikay sa cancer, pagtambal or pag-okay or paglikay sa inflammatory conditions. Kung doon na kay allergy, makatabang ang agaricus mushroom. Unya, kanabitang komplementaryo ka makabuhay, komplementaryo nga tambal sa diabetes mellitus. Unya, nasa na yung antioxidants. Unya, makapaligon, makapakusog, makapabaskog sa tong immune system. Dili man direkta nga tambal ang agaricus mushroom, pero makatabang. Diba, labi na kung imo nang i-partner sa imong mga ginipang tumar para makalikay ka sa risgo sa cancer, inflammatory conditions, or matibhangan imong allergy or diabetes baron, kay naanay antioxidants og makapaligon sa imong immune system. Bonggang-bongga gihapon ang agaricus mushroom. Unya ang agaricus mushroom usa sa 17 ka ingredients nga naa sa atong kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ay nagpauwahi. Inom na sab every day sa ato ang all-in-one nga kape. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang naginusanang
1: Lady Bato.
0: Sa ito pagbalik mismo sa itong tulumanon, kamakabuhay, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Bato. Tambaki ko, Lady Bato.
0: Buhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Bato, gihatod ka nato o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang naginusara, kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Yamuwagtang na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement po batok na sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, depression, pagkalimtanon, UTI, constipation, and many more. Ang pagtumar sa atong EXL Makabuhay Plus capsule isip dietary supplement kamakabuhay, i-maintain lamang na nimo. Kadang dit ikaw adult, usang ato sa 2 ka kapsula every day imong pagatumaron ana. Nga inadlaw nga tubig ang pag-aimnon dili bugnaw ha, as in warm water ra gyud. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit na kay sakit, mas daghano na itong pagtumar, mamahimo ng duha. Ngadto sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Inadlaw nga tubig yapon na pag-aimnon or warm water ka makabuhay, ayaw yun ng bugnaw. Sa dili ka pamukaon, or pwede rasad nga after kang mukaon, paabuta usa ang usa ka oras gikan kang mihkaon. Isip gihapon imo ang food supplement. Munang sama na kog sa uban pa? Kuyog na sa panon ka makabuhay. Ngamihimong partner sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule every day ang pagtumar ug ang pag-inom nato sa kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa atong tulumanon, imong tulumanon. Balik-balik. Ang dambagi ko, Lady Bato, din kagani ato na feature ang kinatibuk ang chapter 3 sa revelasyon ni Delo. Pero wapamien dito ha. Sumpayan gyapo nato nagpaminaon ang sunod pang karugtong ng kaniyang kasaysayan sa musunod nga episode sa atong tulumanon. Karon isgutan na tuglapitan ang nabati nato ng drama kagani. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayaw kalimpiin taon, matagkaroon og unya para makapaminsar tagtaman unya. Gaan lang ang pagatubang nato sa mga suliran sa matag-adlaw. And God bless us. Anyway, Delo, salamat once again sa pagpadangat si mong kaagi. Kumbasihan nato ang chapter 3 sa imuhang story. Hamubuo lang akong isulti. Well, kanabitaong ang imuhang pagkatao, hindi man yung paghukom, no? Pero kanabitaong, kung nagani isumbong ni mo ang usa ka tao bahin sa laing pang tao, dili dayon kamutuo. Paminawon nimo unya paabuto nimo usa para paminawon sa nimo ang side. Dili kay mo decide dayon ka mo padari kasi imong kalagot kanang halata ra kay ka nga bias ka. Halata ra kay ka nga napakigibati sa imong asawa nga nagluib nimo sa makadagang hingayon sa katong kamupa, no? Wa jud ka matuto adto, wa jud ka makat-on og leksyon gikan adto, no? So usa sa mga leksyon sa kinabuhi diri sa atong pagkinabuhi mismo sa kalibutan kanang dili ta basa-basa butuo sa tabi sa usa ka tawo nga ako mo, dili kay taganahan ani nga usa ka tao, or dili kay hingpit ang atong pagtagad, paghigugma o kining concern ani nga tao, kung sa may tabi nga madawat nato against anak nga tao, tuhuan day nato. Dili yung una-ana. Kay para fair, paminaw nato ang both sides. Unya, ato pong i-evaluate kung asa nagikan ang hitabo. Dili kay i-judge lang po nato sa nahitabo karon. Kay basig may pinanggagalingan, may pinaghuhugutan, di ba? Ganon. Usa na sa mga leksyon nga ako nakatunan karong adlaw, maminaw ta sa side sa tanan before ta mo hukom. Salamat musunod nga sumpay sa sugilanon sa tong sender sa sunod nga episode sa tong tulumanon dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: FB page EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website EXLMakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa EXLMakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: To ang buhay EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
3: Daghang salamat sa pagpamin. Happy birthday kang Chacha. Ganahan kay ko anang magpa usati nga. Magpa usati tawag ni Dexter, magpa hinungod. Magpa hinungod sa Chacha. Happy birthday sa mga nag-birthday today. Hi sa Mahipos family kay Jumel, salamat. Kay Snow, Kadilinya ni Tulia family, daghang salamat sa pagpaminaw kay Mary Ann. Nga nasa abroad karon, dagang salamat. Padadaan ko nung kunyag 150,000 pesos sa chika. Chares. Chares lang. Salamat sa pagpaminaw og hi usab kang Dexter. Og nimo ka makabuhay. Dagang salamat. Yan ang atong espesyal nga mensahe for today. Matod pa ka makabuhay. Makahimog kasamok ang pagdumot. Apan ang gugma. Mupasaylo sa tanan. Kana nga, espesyal nga mensahe itong mabasa sa panultihon 10, versikulo 12. Kamakabuhay ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Wala at igong panahon manambling na tagpinalay, bamalik at sa sunod gayon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong programa, imong programa,
4: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Okay, may higala mga yung adlaw sa kanatong tanan. Kinina sa inyo higala si Kuya Arn, may higuban ka ninyo. Sabay na sa paghatag pagtagad sa laing tampo sa usa ka babae nga si Flor na taga Zamboanga del Norte. Kumusta Flor? Dagan kayo salamat no sa imong pagsalig ninyo mga higala si Kuya Arn. O dagan salamat usap sa pagsugilon o pag-asoy sa imong kaagi. Pero mga higala, kining kaagi ni Flor, dili kiniya. Kaya kining gishare nga kaagi sa iyang pag-umangkon nga si Ken. Usa ka lalaki, paningkamutan na to Flor nga matagaan itong pagtigad. Pero istambay lang una, kumusta on sa nato ang mga kahigalaan nato ng mga listeners na nagkanalaing lugar. Kumusta ang tanan? Ito mga tigpaminaw, manginaod ko na sa mayong panglawas o daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. O kumusta ang mga users no sa atong mga produkto? Gikan sa atong Capricorn Gold with Malunga and Santon. Manginaod ko, walay puas, walay hunong, hantod karon ang inyong pagsaling. Manginaod ko, mintin ang inyong pagpangapi kanunay sa atong Capricorn Gold with Malunga and Santon. Kahibalo ko, kay maugid ka na inyong katuyuan, no? Nga matagag kasulbaran ang inyong problema, nga maglisod yun mo sa pagkatulog panahon sa kagabiyon. Kaya naagay mapipila na ito, kamahigala, nga maglisod sa pagkatulog. Base na yung mga bago na ito, mga listeners karon nga bago nga naminaw. Kamo ang akong shiran ini, kaya yung uban, isa naminaw sila, pero hibalo na sila kung unsay akong ginashare sa matag-adlaw, unsay mayong binipisyo nga mahatag sa atong mga produkto. Osbon ko, dire sa atong Capricorn Gold with Malunga and Santon, para sa mahigala na ito ang maglisod sa pagkatulog. Kaya kining pagkatulog o pag-relax, mahigala, mao ni pinaka-importante, no? Kay kapoy kayong lawas mahigala kung kulang kita sa tulog, labi na kung ang atong trabaho sila mapiktahan. Kay kapoy man kulang tagtulog niya, mao ta sa trabaho magduka ta, pero pag matulog ta, maplastar ta, di ta katulog. Oh, mao mo nay problema mahigala no, kabante ba mo niya na magduka ta, magtanaw og TV, magtrabaho ta, murag kapoy lang kay katulog, pero muhigda na ta, di kita katulog. Nahingana nga mga problema mahigala sa lawas. Muna ayon na pasagdi. Makatabang ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Huwag labi na sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa ilang hugaw sa matag-adlaw. Dili pwede nga dili kita makapagawa sa atong hugaw sa matag-adlaw. Kaya magkadaot atong tinae madugay, magkabukol-bukol, magkasamad-sabad, malata, hantol paingon sa colon cancer. Ayaw paabuta mga higala nga mahitabo ka na kanimo, no? Ana atay Capricorn Gold with Malunga and Santon nga makatabang di kaninyo nga mahimong regular sa matag-adlaw kita makapagawa sa atong hugaw. Kaya mo na yung pinaka-importante. Tunga lang sa kutsara, may gala imong pagpangapi sa atong Capricorn Gold with Malunga and Santon. Nagtunga lang sa kutsara, makasave ka may gala. No? Nagkantidad lang na sa 4 pesos or 5 pesos. Kung kaduha ka mga pisa o sa kadlaw, kantidad lang sa 8 or 10 pesos. Nya nakakitay 200 grams nga usa ka pouch. Kung mapalitun mo ang pharmacia, kung testingan ninyo, ikumplito na lang yun ang pangalan. Ingno na lang ninyo ang pharmacia nga Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ha? Paghatag sa taga-pharmacia, makita na mo usa ka pouch nga may pagka-black sa ubos, no, nya, may pagka-gold yellow na yung nakita nyo ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon, o nya, may 200 grams sa ubos mahigala nga makita ninyo na ada ang malunggay nga picture o mangustin o mais o na isa ka baso. Inga na mahigala no atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Manginaw ko, sulayan ninyo katong wala pa makatesting. O dahil usab, kung nate Capricorn Gold with Malunggay and Santon, napod kita'y Capricorn Purple with Malunggay and Santon. Nakalahi lang kay Purple. Ganina Capricorn Gold, gani Capricorn Purple. Paminawan ninyo kung unsay naasa atong Capricorn Purple. Kay basin o makatabang sabi sa inyo ha, mao ninyo ang testingan ha. Ang Capricorn Purple nailhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naasa atong Capricorn Purple. Duna usab kini daghang sagol sama sa mangustin. Makatabang nga maayo ang atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Pari-parihar gyapon sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Makatabang gyapon ang Capricorn Purple with Malunggay and Santon sa pagbawas sa matag-adlaw tungod sa mangustin nga naa ni ini. Yan
Napod siya sa agol nga moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Napagdiji sa agol nga guyabano. Guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Napod siya sa agol nga ashitaba. Ashitaba mahigala makatabang sa panunaw o digestive problem. Napod siya sa agol nga barley grass. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar o makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Una, no? Napod siya gitawag nga spirulina. Makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. O napagid siya ampalaya. Ang ampalaya na ilhanan ninyo ni nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Napod siya sagol nga chia seeds. Chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetes ka. Magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka. Matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas sa matag adlaw. Busa testingin ninyo mga higalang atong Capricorn Purple with malunggay and santon. Napod kita ay kuan mahigala Turbo Max Coffee. Kining Turbo Max Coffee mahigala, mao ni din ang mo epekto kay natay mahigala nga gusto din sila mo epekto. Katong Capricorn Purple tambalan niya pong kaato pila ka adlaw. Mao pod sa Capricorn Gold with malungen santon ang Capricorn Purple pod mao pod na sila. Pero gusto niyo effect yu dayon kay para sa inyong trabaho direta sa Turbo Max Coffee. Turbo Max Coffee mahigala ha paminaw mo. 10 minutos lang, may epekto na dahil ang unsay naa sa itong Turbo Max Coffee. Para gini sa inyong mga trabaho, no? Kinanglantag enerhiya. Hantod intiro adlaw may gala. Paminaw mong mayo, doon na kining mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable root. Maka vegetable root, nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Oh, napagin siya sa agol nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Napagin siya sa agol nga tungkat ali, mupataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab exercise, recovery o stress management. Napagin siya sa agol nga red ginseng, kining red ginseng mahigala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy. Maintain nga energy intero adlaw. Kaya ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa maanang ubo. Napag-i-chay sagol nga Panax ginseng o horny goat weed. Panax ginseng o horny goat weed, pangpataas sa energy, mupukumbati batok sa physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Bosa, mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya diha, mga papa ug mga daddy. Sulayin ninyo ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Okay, mahigala mo katong Turbo Max Coffee na to. Okay, padayon ta. Dili sab ta sa atong mga haplas mahigala. Kay importante sab ning haplas na to kay kanunay taga-trabaho, usay panington ta, usay mopuli ang bugnaw nga hangin, panuhot ug panakit sa kalawasan. O, labi na sa mga buntis. Ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Duhani ka klase, green ang isa ang taklob, nga daghang kagamitan. Ang usa, orange ang taklob. Birsa ta sa green. Kining green, pwede kayo sa mga pamaol, panuhot, sakit sa tiyan, para dali ra ka nang mawala. O, labi na sa mga buntis. Dili mo mahadlok mga buntis ha, kaya wala gini chemicals ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklob. Ilikay hinon kas panuhot nini para pag-abot sa imong kabulanan, dali ra kay ka magpakatao sa baby nimo. O, wala sa chemicals nga makadaot sa imong baby ni atong Orion nga green ang taklog. Pwede pud kay ni sa mga bata nga mga bisan tagpila pa kabulan kay wala siya ihalang, mild lang ni siya, mga pure herbal gid na sa iya. Gusto mo masayod kung unsay anaa, na si citronella extract, og na si kakawate extract, guava leaf extract,
og napod siya ay luya, himag, wag siya chemicals nga sagol. Pwede sa dipinsa nga dili kita maduulan og lamok, proteksyon. Kay delikado ba yan ang lamok dinggi? Pastilan, ayaw gyud mo kumpiyansa ni anang lamok dinggi mahigala. Simba ko, mapaakar ang bata. Isan pag mga hamtong. Muna, before mo matulog, ang haplas una mo og Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklob para walay lamok nga maduol. Labi na kung magdala og dinggi. Pwede po ni sa mga katul-katul kung may mga allergy, katul-katul, mga bun-i, pangagod, mga kaunggo, o bukol. Ang bukol, taplaki lang nagapas nga na'y Orion, herang green ang taklob. O niya, pwede sa mga sa Almoranas, taplaki lang ang lubot ni mo, gapas nga na'y Orion. Mga duha ka simana ni mo ng agwantana. Okay, nakakaon siguro ka o kiningibawal sa imong Almoranas. Mitokar, hasol ba yung kain na? Makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil. Karang green ang taklob. O labin usab sa mga kuto og lusa o kuyaman sa bata. Mga inahan, ayaw gindin nyo intaw na upawin na inyong anak. Kay looy kayo na ato sa eskwilahan. Butang ilang nag-Orion na ilang buhok, haplasi. Kung malukop na, utsa siya usa ka oras ng silupin para mga tanggal. Tungod sa kakawate. Napoy anti-parasite properties ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklob. Mga katul-katul bitaw mahigala sa bukid, mag-uuma, magdala-dala mag Orion. O labi na sa mga mag-beach, o niya, wata kay balon na yung mga salta nga, matos bye-bye, kilid sa dagat, niya naglangoy-langoy mo dito, inyong anak, na ay katul nga buhi sa dagat. Saghiran, katul kay na, niya inyo din matambalan sa atong Orion, magdala-dala mo niya na sa inyong bag. Pag diripunta sa orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabugnaw lang yun din siya. Pero pang massage gini atong orange ang taklob. Parihar gyapon sa green ang taklob nga Orion. Kining Orion nga orange ang taklob pang massage lang gini. Ang nakalahi lang sa ilaha na ay pagkamintol may pagkabugnaw ang orange. Para sa mga higala nato nga mahilig sa mintol ug bugnaw. Ug kung naatay Orion duha ka klase nga haplas, napod kitay usa ka haplas nga Supremo Herbal Oil. Sulayin ninyo mga higala, Supremo Herbal Oil, doon na kini epektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad o asunting. Nasulayan na kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minuto gikan sa imong pagpanghaplas. Mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran og bation nimo ang relieving effect. Dili usab kini maduulan og lamok tungod sa samuyaw nga sagol niini. Mao di pud kadul ang lamok dinhi ini mga higala. Abi ninyo mga higala ang Supremo Herbal Oil na sulayan na kini. Sulod sa 25 na katuig dugay na dinhi mga higala pod. Mao ni mibalik ni siya para makahatag usab og tabang sa mga tawo nga nagkinahanglan kaniya. Ang atong Supremo Herbal Oil. Busa kung panghaplas ang ikinahanglan, Supremo Herbal Oil ang masaligan. Okay, may higala, mahinaut ko nasabtan ninyo, no? Napakoy uban pang mga prada ka akong i-share sa inyo, ha? Pero unya na lang. Ato sa sugdan sa paghatag kinabuhi, ang maong kaaging agisalig din ka nato sa taga Zamboanga del Norte nga si Flor. Flor, ani ang kaaging nga imong i-share din ka nako kaagi sa imong pag-umangkon nga si Ken.

0: Ayo. Ya. Ya. Kinsa man ron. Kadali lang, kinsa na. Oy. Kin, ikaw man gud kinik. Ano ka abot ka man diri sa among lugar? Ja. Ah. Pamina ko ja. Ah, dali dire. Ah. Tingala man lang ta. Ganun nakaabot ka man dire sa may klase nga hangin nakapadpad dire sa imo nga sugat-sugat karon pa kakaari dire. Kay matud pa nimo nga dito ko sa inyo ang lugar. Nga di ka ganahan dire sa Sambuanga. Ah, ako ra magutot ja. Dali dire, dali. Amin ang bag nimo be. Ano na hipadpad ka man dire? Bataa ka. Wanja. Alikais lang sa ako dito sa amo ah. Kay nga ano? Alikais ako dito sa bukid nung tiyak kay... Sa man nakaatraso ka dito? Nakasala ka ba ang tao? Murag ingana tiya. Unsa nga klase nga sala? Wanja. Agoy, murang nakabantay ko. Ah, nakasala kag babae, no? Ha? Ingon ko ba si nakasala kag babae?
1: Tiya, nakabuntis ko, tiya.
0: Na naman? Naundang imong pang-eskwela si Kanyar College ka kaya nakabuntis ka dito sa Cagayan. May pauli ka sa Bukidnon. Dito ka sa Valencia, nakabuntis ka. Ambot unsa na to imong mga anak? Karon ikapila na na.
1: Nakabuntis lagi apong kutsan. Dito sa amo ah.
0: Diyos por santo ni mong bataa ka. Ikatulo na. Bernebal anda ba na ako ingong pasi mong mama ni mo nga gipakataho ra bagi daw ang mga bata. Duha na kaanak ni mo sa Valencia ug sa Cagayan. Karon dito na pot sa inyong lugar sa Bukidnon.
1: Kuantya. Oo.
0: Papa magukuy trabaho sa di pa kuanda maminyo. Unya nga nung ipambuntisan man nimo na nga wala pa man kay kabuhin yung dili pa man kaandam sa pagbaton o pamilya. Kaluoy po sa mga babae nga mong pabuntisan. Gabaan yung kang pataa ka. Gabata pa nimo. Sus, pila na kabuk imong anak? Pila pa edad nimo? 24 pa. Tulo na imong anak. Ay, di ka kahit gabaan ang mong trabaho. Ken, pastila nimong tawahan na ka. Adari, saman, nakapaniunto ka na. Wala pa siya. Siguro tupo-tupo rin mong kwarta tungod sa kalit-kalit yung mga pagsibat siguro. Hala, dire. Salamat siya.

0: Oh, kawan, kawan. Tanya mong bata aka.
1: Oh, doon sa rin na de.
0: Ay, di no. Dengan akong pagkumangkon.
1: Asa pagkana? Magkanat ang puruskin na magwangang anak. Kanagyudkin.
0: Pariestra mo mga lalaki. Tuwad kay lalaki mo, dili ka mo ang bation nga masakitan kung panglayasan ninyo mga babae nga inyong ipabuntisan.
1: Aon sa aon taman. Nga mibigay man pong babae. Pero bitaw, Kane, paminaw sa akin na. Tiyo, dili maayo na ingana. Nga, isa to, ikatulo na nga babae nga imong nabuntisan.
0: Oo, ang duha ka babae, ipakatawa rabay ng mga bata. Nahita mo nga puruskin na magwangan. Ay, Ginoo ko. Nagtuo man siguro ka, Ken, nga dili ka magabaan niya na, dili ka karmahon. Pagbago na yung taon, Ken. Kaya gidungog dito sa inyong lugar, nga dito ko, mga isa ba ako kabuhan dito? May mga sulti-sulti sa mga tao dito sa inyong lungsod, sa inyong area yun, dito sa bukid nun, nga, chicks boy ko nung kakaayo.
1: Listen po, nga tisoy-tisoy pong bata.
0: Ang ako lang siya, ma'am, na uyab, di tala yun ba? Di po malikayan siya lagi nga. Matintal. Mahita mo. Maulagi na. Ay, ay. Mayo kayo na pa'y misugot dito sa mga sa inyong lugar.
1: Nabagay ko usa ka uyab dito siya.
0: Asa ato palahi po itong nabuntisan karon nga imong gisibatan karon.
1: Nahilabtan ka po ni Mukin.
0: Otyo.
1: Ay, basi nabuntis mo ito. Nuhay mo nabuntisan dito sa inyong lungsod.
0: Ambot ato, tiyo. Basta ang isa na pag-ingon niya nga tawag siya sa ako sa cellphone nga buntis daw siya. O ito pagkasunod ang law si Batay ko diri.
1: Ay, Diyos.
0: Katawar ka, uyuan po kanya nga. Sus, ayon yung katawin ng babae kay babae ko. Makagabagin ang babae kung ingana ka, Ken. Diman, Iken.

0: akin. Ay sige, hinoktok, lag-lag diri. O, usan na kasi man ang fiesta na diri sa amo ah. Usan may ocho. Wa pa mag-uwi kaila diri good. Ah, usan, pagkaila ni mo og di ka masuri-suri. Lag-lag, paghihigala. Dagan may mga pwede ni mo amigohon diri. Na ikaw lang yun una mo dool. Masimataha sila sa imo ha. Ocho, ako rin ka na himoncho. Lag kay para di ka layon diri sa balay. Mayman may kay ako, trabaho ko. O, si auntie ni mo. Ah, napoy mistis niya nga mag-suroy-suroy siya. Kaya ikaw rin diri. Kay mga igagaw ni mo. School ah. Kaya ikaw rin usap mabilin diri. Laay kayo. Ocho, mula agra ko, cho.
1: Okay. Oh, dawatak ini oh.
0: Ay na siya.
1: Dawatak ini. Sige na. Masinuganahan ka mula ag na kay mapalit-palit. Salamat kay siya ha.
0: Ah, sige kin. Di lang ka mangita diri gabi kila ha. Ah, di isap ko inga na cho.
1: Ah, sige kin. Paigura ka diri ha. Salamat kay siya.
0: Okay, kibot trabaho pa ko. Sinado ilang ning balay. Kumulakaw ka.
1: Ah, isip-isipot sana ko cho. Kasa ko paingon. Lala, sige kin.

0: Manuol ka ng usa ka lalaki. Tamista may istam yung magbuutan og naong. Nang, pwede makalingkod din sa tindahan ni mo nang?
1: Ah, sige, lingkod lang din ha.
0: Mayong buntag, bay.
2: Ah, may buntag sa bagoon ka din, bay?
0: Oo, nakuha lang ni Tia Flor.
2: Ay, kay Madam Flor?
0: Oo.
2: Ay, ikot sa kanin, Madam Flor.
0: Ah, kung mama o siya, iksoon. Magulang si Tia Flor.
2: Amay, ka nakabakasyon ka diri, bay?
0: Oo lagi.
2: Ah, kasi pangalan ni mo?
0: Kane?
2: Ah, nakawala kong bibot.
0: Ay, musyat ka, bay? Bot?
2: Ah, syatra po iwaan lagi ani. Pero, pamantay kwarta lagi.
0: Ah, nang? Tagaramid ang imno ng bay?
2: Ah,
0: isa lang sa kabutilya ng... Ah, syatra, bay? Laay po kayo nga wala ko kailan diri. Okay lang sa mga makibarkada ko sa mga.
2: Ay, wala problema. Kung gusto ka magigsuroy, diri, halos barkada na ko na diri mga standby.
0: Ako ba na standby na, ako ba na trabaho?
2: Kasi gara medyo makakita kang matured-matured, kana, mga trabahante na diri. O niya, tapos, napo yung mga batanon na nagtrabaho, napo yung nag-standby. Basta kauban ko ni mo, safety ka diri, bay.
0: Salamat kayo, bot, ha?
2: Ah, nang pwede makahulong baso nang. Ah, diara, oh.
0: Ah, siya tabot.
2: Ah, sige.
3: Karong dispiras, Ken.
0: Oh,
3: disko diri sa among lugar. Kuyog ta. Kinaghan na ba kayo chicks din na bay? Mga guwapasan bay. Masing ka na, hindi ka.
0: Oh, sige ba?
3: Ah, sige. Ubantay ka rong dispiras. Sige, sige.

0: Kin.
1: Oh, but
0: kita ka ng babae. Kaya bakante na.
1: Kana?
0: Oo. Ako taka ila-ila na.
1: Si pangalan na na?
0: Kati.
1: Kati?
0: Oo. Asa ah, tali. Di asa ka. Kaya mo doon sa ko. Ako doon. May gabi ikat.
2: Ay, but?
0: Murag, nag-solo mali ka karun.
2: Solo-solo lang sa tanong-tanong sa mga tao nga na padulong sa diskuhanan.
0: Ah, nindotan sa sounds. Uy, kiyosi.
2: Oh, nindotan sa sounds. Sounds-sounds pa na sila kayo. Nag-inom-inom pa sa sulod ang mga tao. Di pa man oras kunting sayaw. Wanya pa siguro na mag-disco-disco.
0: Nako'y amigo, dud. Ken!
1: Oh, but dali!
2: Kinsa man na?
0: Si Ken. Taga-bukid nun.
1: Ken, dali!
0: Oh, but okay kay diri Ken, kay wapog sounds, mapadool ta diri gamay kay QC ang sounds of 24 hours. 24 hours ang atong lingaw ron. Kat, ila-ila sa mo sa akong amigo si Ken. Bisita na siya bago pa na din eh. Lailay ko na siya mo nang bago na akong amigo. Akong amigo para di po layon. Mayang gabi din sa iyo, ha? Kat.
2: May gabi isab, Ken.
0: Basin unya kat ba? Okay, kabala ka sa bayad. Kay naman may mga ginagmay kwarta din eh. Pag disco na unya, pasingganahan mo yung isa-isayo si Ken.
2: Wala na ba ako ikambag o ako'y kwarta?
0: Ayaw nalang kabalakan ni anak. Kami rin bahala. Di ba, Ken? Oh, may problema ka. Dito siguro na pwesto. Siguro na taglamisa dito sulod, Ken. May pa siguro. Atong ubanon si Kati. Mo, shot mga kat, no? Kung lang kat, kanindi na kay hard ba nga imno nun?
2: Beer lang ako, ah.
0: Beer na to, tanan. Para patas ba? Tara, tabot. Ato to sulod. Magbayad taglamisa. Kat, tara!
2: Sige, tara!

0: Ah! Bay! Direquest ako nitong lamsong, bay! Kat! Ate man akong amigo skin!
1: Ah, magunsa man, bay!
0: Masayaw ko! Sweet man akong i-request dito, paral! Lain po kayo mag-isimo istorya ng disco. Abana kayo! Ah, sige mo ila-ila niyo, disco! May nang sweet sa...
1: Ah, sige, sige!
0: Bay! Tirading, bay ha, tirading! Wala problema, bay! Ah, basing pagkahuman, ana! Asin niya sana ako operator kay para makasayaw na mo. Operator! Oh, tara, bay. Oh, wala. Oh, sige na, cut.
1: Hala, kanina to sounds.
0: Oh, sige na, Ken. Cut. Okay na sa'yo mga cut. Manayaw ta.
1: Ah, sige, Ken.
0: Kara. Ken. Labok ha, labok.
1: Kung sa'yo labok?
0: Alabok ba kay murag maulaw na ba niya akong amigo? O, diyan sa kabot. O, sige, ako na si Balan din eh. Salamay sa.

0: Salamat kayo, kata.
1: Ah, okay lang. Ano nakaabot kayo dito sa Buanga?
0: Lae po kayo bintin sa usa ka lugar. Labi na, dito ta na tao. Yung maurang yung pumadagwaya, yung makita. Napalubad sa ako.
1: Kat,
0: wala ba'y masuko nga nagsayaw ta?
1: Masuko? Kaya sabi masuko?
0: Ba't pasabot na ako pa sinakayuyam? O sinakita sa ato, isayaw ta ka? Base nung birhan ko sa paggawas.
1: Wala, ay kabala ka wala.
0: Pero nabay nanguyam?
1: Ay nanguyam, natural, dalaga man, pero wala ko'y plano nga masugot sa.
0: Ama o ba? Subakante day ka?
1: Kaya nga no?
0: Buwan. Huta na lang. Basin pwede ta maka-apply.
1: Bago pa kaya ta nagkailap.
0: Bakanti magaga, basin pwede ko maka-apply. Sige na, Kat. May na lang na ako inspirasyon din rin ining lugar, ha? Dili ko layon.
1: Ako sa unaw-naon.
0: Basin mahuman na ning kanta. Tawag ba nga niyang lingkod na dalira kay Bisayaw? Sige na. Nawanta na ako, Kat. May nalang malipay ko. May nalang ako yun noon-noon kanunay sa balay. Lanit kya floor.
1: Oh, ikot sa demo si Manang Floor.
0: Ako nang iyaan.
1: Iyaan ni mo?
0: Oo.
1: Ah, mao. Kailan mi? Kailan po siya sa ko, ah?
0: Ah.
1: Ah, sige. Nawanta na ka.
0: Salamat kayo, ha? Salamat kayo. Di, gakson tayo hugot, di.
1: Ayaw po hugot, di kayo. Grabe sa mga mo.

0: Grabe yun. Mushapol gano'y kabay. Oo. Ito na. Uli na si Kati. Ito na. Uyam na yun, bay.
1: Akan na, bay. Tunay nga aktor.
0: Tunay nga aktor na yun. Basta makis. Pwede po na ni mo himoon.
1: Kumpiyansa na ko ni Okin ba?
0: Oh. Kinsa ba na? O, chicks?
1: Ay! Si Bing Bing! Ano ba na
0: eh? Okay sa ba? Kung okay si ate, okay sa Miss Bing Bing? Bing Bing ng pangalan na? Ang sabi, gusto na ito ilaylahon?
1: Ipailaylat ka!
0: Halos malanggin mo kaila din ito ng babae.
1: Ayun sa manin, nagbatagod na din sa among lugar. Nagbatagod din eh. Tanan halos mga babae din nga mga basta taga din lang. Kailan ako na o kailan po sila sa kuha?
0: Ang sabi, sige na, sige.
1: Ilaila ko. Yan sa ako naman ito si kate.
0: Sagdi lang ito si kate. May balon po rin na ito nga natay bagong nailadiri.
1: Ah, sige, dali na.

0: Hello, Bing.
1: Oh, oy. Bibot, unsa may tuyo?
0: Ah, wala lang. Ako amigo na ko, ako'y pailela sa'yo mo, ha? May gabi, Bing.
1: Ah, may gabi, Sam.
0: Ah, Bing, mauni si Ken. Pag-umangkon ni Nin ng floor.
1: Ah, sinang floor?
0: O, sila ni Dino ba?
1: O, lagi, kaya lamang ko.
0: Kuan lagi ka ng paradilayon, gusto siya makik-friend. Nakita ka niya.
1: Mao ba?
0: Ken, si Bing ha. Bing, saman ba si ganan ka mag chat-chat? Bing,
1: unsa may shato na to?
0: Di man ka mo inom dag hard. Saman, unsa'y gusto di mo?
1: Light lang, a beer, okay ra.
0: Mangita tag pwesto. Hindi na tayo dito sa diskuhan, kaya dito na magigikan. Okay rin sa'yo mo, Ken. Napibala na mo na, Ken. Adi pa. Itagahan ko ni Tia. Sige, naampuy ako. Kami rin bahala, Bing.
1: Naampuy ako, Pod. Para di tayo mabugatan to, no? Magsipin-sipin ta.
0: Sige, tara. Shot. Ima sa ni Baikin. Salamat, bot. Shot! Who's gonna tell you when? Bugnawa, oy. Nakainom-inom na po ni Bing sulod sa diskuhan. Dito may niya, gawas mi kay murag gilain na po ni Bing. Sumpol po yung mga tao dito kasi kinamore makita na to. Kaya guba na, sa gawas, way mga kwarta. Ang nasulod sa diskuhan, more na kwarta.
1: Naman gina. Nalingaw si Ken dito.
0: Nalingaw? May gawas lagi, may manguli na untami niya. Nakita ang magka na mo. Aton! Bye. Saman. Sige ba? Istoryan sana ako si Bing Bing.
1: Diskarte na niya. Unsa inyong isabutan?
0: Nangutan akong napabaybalan niya, Bing. Sige, Ken ha. Bing, watos ako sa balay, magkuha akong kwarta. Kay murag din na ni Paigom. Gusto na kong order patag usab.
1: Sige. Palik rin ka.
0: Istorya sa akong amigo nga si Ken.
1: Sige, ako rin bahala.

0: Mai kana kalaagkad diri ken sa among lugar.
1: Obing, lai po kayo dito sa mo alag eh. Nga maurang mga hitsura sa mga tao, balik-balik. Muna palubad sa ko, salamat kayo ni Kuhan ako i-andri sa Sambuanga, diri sa inyong lugar.
0: Ah, wala problema diri, basta Kuhan lang, binuotan lang at diri, makikamigo po mga tao.
1: Tudbing, basin og, na masuko nga makakita diri sa ito ang nag-inom ta.
0: Kinsa may masuko?
1: Ah, basin og na imong uyab.
0: Ay, wala, ay, wala. Okay lang, Ken.
1: But pasabot ni mo, wala kayo yam?
0: Wala man.
1: Ah, mao ba? Ako gusto na akong naku inspirasyon ta.
0: Inspirasyon? Ako sa'yo but pasabot sa inspirasyon.
1: Toral, hibalo na ka sa'yo inspirasyon. May na lang, di kalayon din eh. Nakahunaon. Nakahimuon nga maayo para sa imong inspirasyon. Puros maayo imuhimuon. Para sa babae nga imong inspirasyon ba, ana?
0: Ay, nakasabot na ko. Nangita ka o partner.
1: Maraming nga na, Bing. Bakante ba ka, Bing?
0: Oy, ha? Karon pa kita nagkaila. Wapakaso ito sa ako, kinsa ko.
1: Nakita na ko nga buutan ka. Mabitong uwi ng hilabot sa imo kay buutan ka. Puros mamay.

0: Grabe yun yung tawaran. Tiranor ba na yung kamay?
1: Ipahimos lang na akong oras ba yung samtang wala ka. Yawon sa maya mo istorya nito. Kalisod po mag-istorya may gera. Ulit tao kong dalaga din. Mag-usik pag oras.
0: O niyang, uyam na din mo?
1: Uyam na?
0: Ah, grabe. Yadali. Isukot yung bing-bing.
1: Ah, nihangi ang magumayo. Gamitong na ako pagkaseryoso na ako. Paloy-looy na yun. Palokmoy-lokmoy. Hawid si kamot. Ano? Sugot na yun.
0: Ah, grabe. Uyam naman, Bingbing.
1: Unsa man di eh.
0: Nya, uyam po mo di. Kati?
1: Oh.
0: Ah, karon na gabi una. Duhan na imo uyam. Grabe, karon po kabati yung amigo na ako. Sus! Tara, manguli na to. Basin makita na po kaglayan katiripan ni mga babae. Basin makatulog ka. Sige.

0: Akin. Nakalaglay ka din eh.
1: Oo, Kat.
0: Asa man si Bibot?
1: Wala sa may mag-uban. Para di ko makahasol sa iya, ako na lang inusara pag-aridre sa inyo, ha? Pwede makipanuloy, Kat. Norita?
0: Oh, sige. Para masuito-suito sa katir sa mong lugar.
1: Tara.
2: Mayon tag dilino matagbuan sa bingbing eh. Pastilan. Wala mo kasuito din kung asang pasikot-sikot nga dalan.
1: Ah, base masugat na mo sa bingbing. Patay. Makita mi ni Kati.
0: Ah, nakay problema, Ken?
1: Ha? Ah, wala. Pasalamat ko sa una-una ba nga. Na-enjoy ko ba nga? Misugot ka nga, nanuroy ta.
0: Ah, sige. Manakay siguro tag-tricycle.
1: Ano yung tricycle? Parahon na to.
0: O sa tigong-ong na mo sa driver?
1: Ah, wala. Nong, ikaw rin bahala nung akatong isulti na ko sa emo, Nong.
3: Ah, sige.
1: Ah, sige, Nong. Di, naro ko yung sa iya bang ikaw rin bahala nung kung asamit ni mo dadon ka ng presko nga mga lugar.
0: Ah, mao. Aswito man ang masamang tricycle driver.
3: Ah, dali na lang, boss.
0: Oh, Ken. Lads ba ni Ken?
1: Oo, lads, bitaon eh.
3: Ah, dira pretty. Nung, oh. Ah, salamat, boss.
0: Kung sa'y buhato na ito, dira eh.
2: Dinhin mo ipakita kung sa'ng katino na imugugma din sa ko, ah. Para makatuo ko. Ah, mahal yun ko ni mo.
0: Kinalan ba na ito ay mo, on, Ken?
2: Dili na ko matungkad. Ang imugugma din ka na ako kung dili na himo na ito. Ay, kabalaga. Sige na, dali na.
0: Ken, may parabakuan na may anak. Ken.
2: Sige na, good. Wala may andam, good. Gawas o nga nakasal na kana kay andam na daan ang usag-usap. Nga muna na yung mahitabo. Pero kini may nang surprise ba?
0: Dali na. Ay, ni mo, Ken.
2: Sige na, good. Para may balaan ako kung unsa ka tinuli mong gugma diri ka na ako.

0: Masih mau pasaktan na. Dili lagi. Lamat ha. Masih na, pag-ilis na. Manggawas na ta.
1: Ay, ni mong tawa na ka. Masih mo kong pasaktan na. Masih mabuntis ko, Ken.
0: Dili lagi. Kina ako rin bahala. Sige na, pagdali na, pag-ilis na. Kaya manggawas na kita. Iulit tara ka sa inyo ha.
1: Ah, sige.

0: Nagsultit ya. Si Bibot, dele. Manay nakasultit sa ko ah. Silingan daw ni Kati. Kaya mag-antuan daw ka dito. O tiya, kadali na ba ni mo makadama tawahan ka? O niya, unsa na po'y buhato ni mo ni Ana? O wala tiya, good, para di po gulayon din sa inyo, ha tiya.
1: Ay, sagdira ko na si Kane, Flor.
0: Ang sa'yo, diskarte niya. Nara sa babae o magpapunggit. Sos, pariharagin mo mga laki. Dapat imong tudloan nga, magtarong. Ayaw na ipareha sa mga babae dito sa inyong lugar, ha? Nga, pangitihan ra ninyo. Ay, kamala ka dyan. Itarong na ako si Kati. Pasin imo na po ng itihan. Dahil musibat dahin ka.
1: Saan ito man? Nagpaiti man? Niduko man? Di maitihan yun. Sa muaging alanggam.
0: Tirada kin.
1: Tuo mga.
0: Ay, kamala ka dyan. Seryoso na ako si Kati. Ayaw bitaw kin, ha? Maluoy po taong kasi babae din eh. Wala tiyan, nagkahinigong maimi ni Kati. Ay, kamalagat tiyan, ako na'y bahala. Nahala, sige, tarungan na si Kati. Kay buutan na ba na? Hibalo ko ni Ana. O, tiyan.

0: May hapon, Bing. Musta ka, Bing?
1: Uy, may kinakalaag ka diri. Samo ah.
0: Ilaay ko sa balay.
1: Wamalay ka mag-chat.
0: Wala na lang. Isto na ko surprise unta ka.
1: Aon si plano?
0: Manglaag ta?
1: Manglaag? Nawarap ako'y kwarta ka ron.
0: Kalain po na nang ikaw pagastuhon na ako. Uyab taon niya ako'y lalaki. Ako rin bahalas na nan. Dito lang ta sa mga baratuhon ba? Nga, malingaw ta.
1: Ang saman kananan nga baratuhon?
0: Abisan asa nga baratuhon? Basta malingaw tang no ha?
1: Tana?
0: Masakay lang tang tricycle ha?
1: Sige, sige. Kanilang maligo sa ako. Pataka, malang ka.
0: Wow ha, maligo yun. Kini.
1: O nga na may katawa ka.
0: Magpapresko pa man ka ni ikatawa ko. Di ba hulat lang ko din eh.
1: Sige, kadali lang. Maligo sa ako ha. Hulat lang ni akin. Asa man ta? May kawala mo abot si Bibot?
0: Wala lang sana ako pauban na. Wala sa abot sa ilaha kay basin ay trabaho. Makadisturbo ko. Magpaabot lang ko kung siya mo atos balay. Di ko tigantos sila kay maulo ko sa iyong ginikanan. Basin ay trabaho sa Bibot.
1: Tama sab. Asa man ta paingon?
0: Balo na ang driver kung asa ta.
1: Sige.

0: Sir, dire ta sir. Kini sir kay barotong na ni dia sir.
1: Oh, Ken. Unsa ba ni dire Ken? Lads ba ni Ken?
2: Oh, lads. Adiara, nung ang liti.
0: Sige sir, salamat. Ka, barato na dia sir.
1: Ken, magunsa man ta dire Ken?
2: Di ba alam ko ni mo, parehas ta duha. Mahal ta sab ka. Mauna nga, dili ko makontento kung sige na lang taingon, mahal ba ko ni mo?
1: Ay, dili man ni pwede ka dire ta, Ken. Masa may taimoon dire?
2: Lisod pa nung magsungkat na din ha, sulod. Kung di ka mo sugot, dili ko ni mo mahal.
1: Mahal ta man ka.
2: Di ipakita mo pagmahal sa kuwa. Naikog ba man po ko sa imo? Unya, puro sila ta ba istorya, mahal ta ka. Mahal ko ni mo. Inga na lang. Walay paingnan sa atong relasyon. Sige na, Ming. Talabing.
1: Ay, ni mo, Ken. Kinalang parigin nato ni Himoon, Ken.
2: Dapat lang. Para may balan ako nga. Naigugmag ka din sa kuha.
1: Ay, ni mong tawahan ako. Uy.
2: Tana. Sige na. May nakita lang doha. Dilipas dito nga si Irteng Istorya na mang labay. Gusto ko muhawak sa imo ha, mo kiss ko sa imo ha, maulaw ta kay na imo labay. Ngayon ang diri kay kitang duha kung sa ato imo mahimo na to.
1: Pero dili pa man nato ni pwede himoon kay wa pa man ta mamenyo.
2: Sang nira good. Anda mo kung magigbinyo sa imo ha.
1: Tana, tana. Ay, ni mo kin.
2: Dali na.
1: Tana. Sulod na ta.

0: would say, asa magkakatong sa tong adlawakin nga alauna naman ka nakauli.
1: Ay, nanuri pa mi tiya,
0: aka mo ni Kati.
1: Ha? Dili tiya,
0: aka mo ni Bibot. Asa mo na maglaglag diyan ni Bibot?
1: Dito lang tiya.
0: O sa dito lang?
1: Naglaglag lang tiya.
0: Nag-inom nga murgo magkakainom.
1: Gamay lang ang mong inom ni Bibot tiya.
0: Ayo! Baikin! Oh, naas Bibot. Oh. Adali ni Bibot. Salamat nang. Asaman mo ni Ken atong sa tong gabiho na nga alauna na mo nakauli.
1: Ha?
0: Asay alauna o. Karoon pa man ko ni Ari ni Rinang.
1: Bibot, dali bay. Dali.
0: Time pa. Huwag man ko naman magkuban ni Bibot Ken.
1: Wala tiya. Kuhan lang tiya. Nakalimot lang ni. Nakalimot lang. Dali bay. Dali.
0: Katubang naguban ta ba? Ikaw ba sakay na diya? Aon sa man diya eh. Ay, oo, naguban me. Asa man mo aniyad to? Dito lang nang, naglaglag. Pagtarong ba yun mo ha, basi makita mo kaaway. Di, may makita kaaway nang, oy. Buutan man me, buutan po si Ken. Bay, dali bay. Nako isulti sa mo ha. Nadi, asa mo?
1: Oo nang.
0: Unsa na? Patay kang bata ka bay. Kaya nga no? Nagkita mi ni Kati. Di man daw ka makuntak.
1: Wala. Giop na ako akong silpon.
0: Giop ni mo?
1: Oo.
0: Nade-chat ni Kati sa mo ha?
1: Giop sa loko, hasol kayo. Naisig panawag dito sa bukid nun. Katong kailan ako dito. Dilusog na yung mga kuntak-kuntak ron bay.
0: Ay maudi ay.
1: Oo. Ilabi na ang taga-bukid nun sa mo ha? Naisig panawag. Muna nga, para di sila makakuntak, akong i-off ang cellphone ako eh, para huwag rin makuntak sa kuha.
0: Si Kwan ba, Kati?
1: Nga naman.
0: Laki ko pero nabalaka magot siya gul. Saman, nahitabo na mo ba
1: eh? Oo ba
0: eh? Ingo lang siya nga, wala daw siya abta sa iyong binulan. Kinala magkita daw mo.
1: Wala siya abta sa iyong binulan?
0: Oo. Pati. Buntis siguro ba eh. Paspasan siya siguro ni mo.
1: Ha?
0: Oo lagi. Kinalang mo ato ka sa ila. Kinalang mga tubag ganito siya mga ginikanan. Kaya gisultihan na iya mga ginikanan nga buntis siya.
1: Mau ba?
0: Oo lagi. Masa't ilan.

0: Cak. Ah. Bapa ulit na siguro ko, Cak. O paulit ka na, Mr. Glikay ka dito sa bukid nun, kaya na buntisan dito. Paulit din noon ka.
1: Paulit lang ko, Cha.
0: Di man daw ka makontak ingon mama ni mo.
1: Agi-up lagi na ko, Cha. Kaya sige pa nawag tong babae dito, Cha.
0: Kalo sa magkang paulit.
1: Huwag makadlaon, Cha.
0: Nala, sige, sige. Gusto magka ni mo.
1: Oh, anong paulit man ka? Ken, Cho, paulit ko, Cho. Kaya maraming mingaw po ko nila mama dito.
0: Imbis na kauyab ka, di on sa aman ang uyab ni mo si Kati.
1: Mubalik ra ko, Cha. Iyong nanak ko siya, mubalik ra ko.
0: Pistoy, basin bayag. Imo nang gilikayan.
1: Mahinang mo likay ta, Cha, kay para di mahitabo.
0: Aka na, mayo hinona. Paglikay sa gilog, himuon ni mo sa usaka babae para dili mabuntis. O sige na, Rodia. O, dusmil na.
1: Salamat kayo, Cha, Cho. Pasensya kayo sa pagdisturbo na ako diretso, ha. Balik-balik, Tirikin. May problema, Tirikin. Kanya, si Kati, saan naman na? Balik ko na ako, Cho.
0: Nala. Nala.

0: ng floor.
1: Oh, oy, libot, dali. Maniyod to.
0: Ah, oy, kinsan ka ubali mo? Ah, si Bingbing. Ah, dali mo dire, dali. Ah, si Kin nang. Pwede man ang hitsay mo ha? Ha? Asa mo na siya nang? Ay, may uli og bukid nun. Awa na siya dire sa tuwa? Tuwa na. Kaya gimingaw na sa iyong mama. Atay!
2: Okay, may gala sa dili pa natin ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsay pangalan ganyan mo, dam?
4: Jocelyn po.
3: Tagaasa ganyan siya, dam?
4: Kala diri sa kupuro ko ono, bilipang ka.
3: Unsa gani ikasultin mo sa Capricorn, ma'am? Unsa yung hatag ba yung benepisyo sa Capricorn na sa mong lawas kanya dito?
4: Na-feel man ako na kuan, katayugon na di ako. Kay animik man siya po, tapos gituloy-tuloy na ako ato. Nakaupat na ako ato kapakbali. Pagkaw man, okay man ang ako paminaw. Nakatulog na ako, tapos makabawas ako adlaw-adlaw. Ano bang, gana ba ang aking paminaw ba? Inana ba? Sakto lang ako, tulong, tapos magbawas ako, nana, but yung menstruation ako, mukhaan sa siya.
3: Ah, sige, dam, salamat kay dam. Parayon to,
4: salamat
3: sige.
4: Salamat sa inyo tawag.
2: Okay, okay, sige. Okay, may galang mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalitin niyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
6: Kuan day, kanang Orion Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako day nga si Jared. Kuan mga kaduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na... Pamatunan gina ko nga maayo gyud siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gyud na akong gamiton. Matawan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanon nga mga plus.
5: Orion herbal oil mo gamit.
6: Orion herbal oil pero was lagi ba o sila ra pilo eh. Ngano ako raw ang puyway pamaol kada ko maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma o kabuntag. Wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Why, problema. Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong papainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung lalunda na gid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pangpagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napon siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napon kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nervous Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya o 15 sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Megacarsof gel nga amo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Megacarsof gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no? Din makalambo pod ang Megacarsof gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Megacarsof gel nga mulig-on ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Megacarsof gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Megacarsof gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Megacarsof gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanawon. Dabi nagputi kadaan, pastilan. Pero umuri na ka umuri no, okay gapon, blooming gapon kang tanawon mga higala.
0: Awa na siya diri sa tuwa? Tuwa na. Kay gimingaw na sa iyong mama. Atay, mubalik pa to. Nang? Ambot lang atog, mubalik pa bagha to. Nang, wa pa siya magsulti nga mubalik pa siya, nang? Wala man, Bing. Kay nga no, day, Bing? Daba siya utang sa imo, ha?
8: Wala man, nang.
0: Kay nga no?
8: Nang, buntis ko.
0: Ha?
8: Buntis ko nang.
0: Buntis ka?
8: Oo nang.
0: Oo nang buntis, Bingbing. Por Diyos, por santo. Ay, naunsa ba na yun eh?
9: Na, mauninigidangat.
0: Basin og mauto hinungdan nilakaw to. Nahibalo ba to siya? Bing, buntis ka?
8: Wala.
0: Ay, ay. Patar.

0: Nang!
1: Oh, unsan sa mni? Uy, si Kati na kauban ani.
0: Ha?
1: Si Kati ang kauban ni Bibot.
0: Oh, Bibot. Kat. Nang, may pauli na si Kinsay Laa sa bukit nun. Oo, oh, kay gimingaw na rin sa inahan. Kaya nga ano, buntis bang ako nang... Buntis ka? Oo lang.
1: Si Bingbing po buntis. Kinipon si Kati buntis.
0: Pastila niya akong pag-umangkon din, no? Mura man siyang naghasik o lagim din sa ato ang lugar. Nako si Bot pasabot nang... Pati po si Bingbing buntis. Si Kinangamahan o ikaw po. Unsa...
2: Patay kang bata ka. Ay.
1: Na. Impas. Buntis si Bingbing, buntis po si Kati.
0: Kinuo ko duha na ni Bingbing.
2: Ay.
0: Ikaw gi mabasol ani Bibot. Siguro ikaw ay nagpaila-ila nining duha ni Kati og si Bingbing.
2: Ah. Gusto man niya na makigila-ila nang disupod akong idalo.
0: Buto sa buto duha na mi sa kinabuhi ni Kit nang ayon sa pamandi ay Marias mo mga buntis. Nah!

0: Abi ni mo Kuya Arn, na imposiblehan ko sa akong pagumanggon. Talagsaon siya nga pagkalalaki. Dili talagsaon nga pagkabuutan. Talagsaon nga dali siya dawaton sa usa ka babae. Nga wala man tin siya gitawag nga paglumay, panghurim-hurim. Muna, puros kinamagwangan ang mga anak ni ini. Pati din sa mga lugar, sa Muanga, o dito sila Bukidnon. Kaluoy na lang sa mga babae. Muna akong kisultihan nga kung makatrabaho si Ken, iagod pang suportahan ang iyang mga anak. Kuya Arn, ako lang kiningisyen para dili kinisundugon sa ubang lalaki. Nagrabi ako pagumangkot. Ambot o sinaasaya ha. Ganon dali siya dawaton sa usa ka babae. Dagan salamat imo magtatampo, Floor. Dagan salamat, Madam Floor, sa kaagi ni Ken. Grabe. Si tawagan ni Ken, murag ka ng butakal. Kay liwat. Mas nilan. Oh, siguro nang, guwapo siguro. Dali ra may ganyan yung babae. Huwag di yung kabaliban. Nahitabo nga puro sinong kinamagwangan. Mga nang istorya nga puros kinamagwangan ng anak. Salamat kayo sa mga Madam Floor. So, dagan salamat Floor. Ang atong sinder si Floor nga taga sa Muanga del Norte. Pero yung pagkumangkon si Ken taga Bukidnon. Dagan salamat. Huwag kayo kalimti may gala ng atong mga produkto nga makahatag o may benepisyo sa ato. Ah. Kung nakasulay na mo, mahinaut ko ngayon yung imintin. Na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon o sa atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon Sab o sa atong Turbo Max Coffee ang pangdugang og energy o sa atong Orion, mga klaseng Orion may higala nga green daghan kagamitan o ang orange may pagkamintol may pagkabugnaw pang massage siya may higala pareha sa green mang massage yapon nakalahi lang sa orange kay may pagkamintol may pagkabugnaw siya ang green mild lang siya pwede sa mga bata iha plus huwag dili makadaot sa panit kaya wasay chemicals. Huwag napon kita isa kahaplas nga Supremo Herbal Oil. No, 25 na katuig din siya mahigala nga nasulaya na sa mga tao. Paningkamuta lang, mahibalik na to sa so pag-share diya kaninyo para inyo sa mga matistingan katong wala pa makasulay. No, basi sa mga una pa nga mga tao nga ilang nasulayan ang Supremo Herbal Oil. Karon, istingin ninyo para mahibalan po ninyo kung unsay naa sa Supremo Herbal Oil. Ako naman gi-sulti ganina kung sa'yo naa sa Supremo Herbal Oil. Sige lang, kadaan naman na ito na isulti para inyo yung mahibalan. Okay, labi na sa atong Nerviplex Syrup ang kompletong vitamina para sa mga bata nga na-eskwela sa elementary. Mga inahan, before patun sa eskwelahan ang inyong mga elementary nga bata, patumara sa usa ka kutsara nga Nerviplex Syrup ang kompletong vitamina. O sa atong Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule. No? Nerviplex AA, Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon, pwede kayo sa itong Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule. Huwag na minusablo sa itong B40, ang high-dose nga B-vitamins para sa mga higala na ito diha, nga medyo may edad na, nga nakabaton o nerves neuropathy. Nga kanang batyon sa nerves neuropathy basin na nay manusok-tusok sa imong tiil o nay kalit murag mangusi ba ug dayon usab magbinhon imong kamot ug mga tiil nerves neuropathy na basin nadaot imong kaugatan gumikan sa taas na nga edad o kaha nadaot imong kaugatan gumikan sa diabetes. Labi na usab sa atong Migacare Softgel Capsule dagang health problem ang itikar daghay problema sa lawas nga iyang walaon niya sa imong lawas imintin lang ug makahatag pag proteksyon ang atong Migacare Softgel Capsule nga dili kita matakbo yan mga delikadong sakit. Huh? O sa atong Fairbite Capsule. Ang Fairbite Capsule may higala o sa kini nga makatabang sa mga tao nga luspad tanahon, maglipong-lipong, dry ang lawas tanahon, o gamay nga trabaho daling kapuyon. O no, minus ang daloy sa duguana, luya. Pag vitamins, pinagi gamit sa Fairbite Capsule, walay lasa nga tayang nga imong malasahan o dili maghilab imong tiyan. Fairbite Capsule may higala. Dagay salamat, no? Kaninyong tanan, kini si Kuya Arn, ang iyong Dr. Love.
1: Dr. Love!
0: Ngayon, bye-bye. O God bless ka na itong tanan.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello mga kahigalaan nato, no? Sa atong mga minahal ng mga suking tigpaminaw, welcome, welcome sa atong programa og maayong adlaw kanatong tanan. Dr. Choi, welcome na po sa ato ang programa karon, may kalabutan sa panglawas.
2: Yes, Ma'am Buttercup, thank you kayo, no? So welcome sa atong mga listeners. Thank you kayo sa paghatag og panahon, sa pagduyog nato karon sa atong program.
1: Mhm. Og atong mga gi-invite, no, katong mga wala pa nakabalo, og asa mo message sa ila ang mga problema. Ato lang ipadala sa ato ang hotline number sa 0909-304-8924. Og Dr. Choi, pwede pod ninyo ipadala sa kang Dr. Choi nga Facebook Messenger.
2: Yes, Facebook Messenger nga Doc Choi, no? DOC space HOI. So pwede po sila mag-send sa ilang mga message, pa-shout out o unsa pa ilang mga kanang gusto may bawaan regarding sa health.
1: Yes, so salamat kay doktora, no? O gipasalamatan mong tanan sa kanunay jud nga pagduyog kanamo, no? O salamat kaayo sa tanan nato nga mga mamiminaw nga always jud nagasuporta. Ilabi na sa mga nagamit sa ato ang mga food supplements dinhi o sa ato mga vitamins. Ilabi na gyud sa ato ang coffee corn, ang nagamit po sa atong haplas nga orayon, o nagainom sa atong mega care, katong mga buros o medyo mga idaran na. Bisan dili pa mga idaran, magamit ta sa mega care. Dayon katong dunay mga balatian sama sa mga high blood, katong mga tagaas na og kanang blood sugar levels, katong mga diabetic, no? Kinahanglan gyud ay mag-inom ta sa ato ang Mega Care o sa ato ang B Forte nga B Complex. Dayon doktora, sugdan na nato ang pagbasa sa atong una nga texter sender. Nag-ingon siya dinhi, "Hello Doc Choi, hi pod sa imo a buttercup. Akong manghod nga bayi, maluoy ko gwapa unta apan do na may daghang pahak sa iyang ulo. Galibog miasa niya nakuha hinuon tigpariban siya og pa-color sa buhok once a year. Dako bag possibility ang pagpa-color o pag-riban sa iya ang pahak? Salamat kay Doc. Texter sender number kay last 4 digit 8764 sa 0953. Ingon siya dari Doc, please ayaw basaha akong pangalan."
2: So, isa yun na siya sa reason. Ako gani in fact, niundang na ko ana, no? So, syempre, usay, ibog bitaw ta. Nga, may straight atong hair, para sa atong makita sa TV, or sa atong mga kauban, no? Anong natural nga mga straight, niya. Kita nga mga alanganin, mga curvy, or mga kulot, no? So, marang atong pangandoy, ang mga straight po, gusto po, medyo mo curly sila, no? So, ang uban po, ila po nang ipa-curl, no? So, kani sila tanan, naghamong mga chemical gigamit, no? So, syempre, labi na asahe kita, mayroon, ay, sale, kanang naatay kuan kanang mga kanang bitang mga promo-promo, pwede mo ta kaingon jud kung unsa ka quality ka ayo ang mga chemicals nga gigamit, no? Okay siguro kanang mga nay katong gina-claim nila nga mga organic ang ilang kuan, no? Pero ma-feel mo gina nimo sa baho pa lang daan ya usahay ako kuan gina ko murag buhapdos akong scalp, no? So nagi tendency nga mga hair follicles nimo ana maapektuhan, no? Kung magpa-color po ka, di ba, kinahanglan ka magkuan o ka ng mga pasinaw, no? So, eventually, ang uban na siguro, ma-rough, no? Dry ang mong kuan, dadali na rin kayo siya ma-brittle, no? So, tanang mga hair treatment, I think, lagi na siya effect. Unless siguro ka itong mga organic yung gamiton, no? Kanong mga mahal, mga social jud, kanong mga brand ng mga Kerastase. Unsa pa na siya nga mga kuan or dito jud ka sa mga Revlon, sa mga colors, ganang gamiton jud nimo ang mga branded kay syempre, pero maski pa ang uban ana magi chemical. So tendency is na jud maapektuhan jud nimo ang scalp. So ako actually ni undang na jud ko og pa straight, wala na. Undang na jud ko last siguro na ako mga before pandemic.
1: Ay, dugay-dugay na, Dok.
2: Yes, embrace na lang na ako akong curls. Ana, and then treatment na lang, more on treatment na kanang hot oil, kanang mga conditioner, ana na lang ang ako ang giko ano kay na-realize gid na ko nga kuan muna ako mga anak, medyo straight man sila, nakuha nila sa ilang papa. Muna akong jainan nga, dili pwede. Bawal. Pwede ra siguro panalagsa katong iron.
1: Mm-hmm.
2: Katong iron nga, pang curling iron, ana lang siguro. Pero kanang perm gyud nga, permanent. So wala na nako kay siya gi-advise, no? Pero nara po na ninyo kay kuan inyo amon po ng kalipay, no? So kung yun ang kalipay na inana, mamili na lang yung quality ng mga kuan. And then siguro dili kayo nila ipa-ok-ok diri dyan sa scalp area, no? Mm-hmm. Butangan dyan yung space inana. Pero mas maayo siguro nga kana na lang mga treatment na lang ng mga kana mga oil bitaw, mga hot oil, mm-hmm, mga conditioner, ana na lang siguro ba. Ngindot mo pa na tanaw ng mga medyo bouncy among kuan. Ang uban lang yung ganahan, ma-dye. Mamili na lang yung zero kag dye nga medyo organic or kanang maayo nga quality. Aron dili maapektuhan ni mong scalp.
1: Then, unsa po gani siya, Doc? No,
2: ikaw, ma'am, no? Pa-color ba kasi mong hair?
1: Ako ramin mag-color na ako, Doc. Mag-DIY na siya ko-color sa akong hair.
2: O, pero hindi ang instances nga nag-DIY nga nag-allergy.
1: Kana
2: nga,
1: po.
2: Nag-scaling, nag-pakpak, nang gahi ang ilang scalp.
1: Pasalamat
2: so, na munaingong ko nga, mamili ka quality sa mo ang gamiton.
1: Gani, Doc. So, ikaw, Doc, kiniiwas mong kaanang mga pa-color-color sa buhok or pariban, no? Kaya nga, no, Doc, niagi po kagkapahak, wala rasad.
2: Lipiso na magugodaan yan. Feeling na ako, isa mo ito kalipis. Kuwanyo ko nga, naadyo yung mga hair follicle nga
1: ma-damage
2: sa mga chemicals.
1: Okay. So, kato, ma'am, no? Katong texture sender, ma'am, posible dyan ay dako possibility nga nagigamit sa imong manghod, gana magpariban siya or magpa-color, no? Yung sa i-explain na ni doktora. Pero, Doc, usahay po, Doc, basin doon na po na siya deficiency sa onsa ni Doc, wala rapod.
2: Depende.
1: Kanang magkapahak-pahak ta.
2: Para sa itong ni-discuss sa last episode, kung naba siya stress or naba siya hormonal problem, kana i-rule out niya. Muna nga, na-worry siya, mo ato siya dermatologist.
1: Mm-hmm.
2: Kaya under man na sa dermatologist ang atong skin, atong skin appendage, atong hair, ano.
1: So, pwede dahil gihapon kayo niya ang Mega Care, Doc, no? Sa itong nahiskutan last time.
2: Yes. Oh, Mega Care, vitamin E, vitamin C with zinc.
1: Mm-hmm. Then, pwede pag siya mag-Nerviplex AE para mayang tulog. Eh, base na stress po ni siya, no?
2: Yeah,
1: posible
2: kung
1: matanon pa ni Doc.
2: Muna iya ang kuan na matikda, no? Makibalo man po na siya sa itong mga di-discuss kung sa kayo ang iyang kuan kay basin mo to ang iyang paggamit sa chemical jud isa gyud na siya sa number one.
1: Mhm. Niya yeah. Estudyante pa mabilar kay magtuon tapos na apilan pa gyud sa mga chemical sa buhok kay lami ra magid po nang makapagwapa tag jud kay diha man na siya how you express yourself, di ba?
2: Yeah.
1: Happy ka kung diha ka kay wala bitay laing mga bisyo as babae, no? Pwera na lang ni doktora kay murag talag sa una kay kumakita ani mag lipstick. Mhm. So, inana no, para sa tanan halo sa mga babae, kay nang naman tay cosmetics no, para maganagingon ni Madonna Doc nga. Sala daw sa babae nga dili ta magwapa, kay where in fact daghang cosmetics nga pwede ta mo gamit nga. Medyo mo malami-lami na po daw ta ba, no, as babae. Pero dili man tanan nga maangay ana. Kay naman po'y allergy Doc kanang sa mga lipstick gani Doc, na imo gamit pang crack ila ang lips tapos magdugo-dugo.
2: Mm-hmm.
1: Oh, di ba? So, timing na lang tang ubang mga kabayan andin ha nga. Pwede na tayo magamit o mga cosmetics bisan dili mga organic, no? Dili mga branded. So, pasalamat ta ana. Pero,
2: actually ako na wala namang kayo kung talagsan lang ko mag-lipstick. Kaya ano, sa job, guna ko mag-mask, manggood ko. So, manaputras akong mask.
1: Aha.
2: Kung naalang ko eh, like example, parang masimba, mato party, ana lang. Kana nga instances na iha ko mag
1: makeup
2: or
1: even sa seminars pa ni mo Doc.
2: Oh, during seminar
1: okay.
2: Okay, syempre, di man matabunan atong nawong sa mask, pero kung mag-mask ko, kuan na akong gamiton lip gloss lang para dili mag-dry.
1: Mhm. Kay sila pa to Doc tanan nga dunay mga chemicals kay makadaot man jud daw. Even gani ko no sa lipstick Doc, makadaot daw kay unsa na nga mga content kana adin ha no. Sige, diri na puta sa atong laing nag-message no, ningon siya din hi Doc, unsa ko noy bawal sa hubak?
2: Ang bawal sa hubak, actually, ka na mga allergens or ka na mga trigger sa hubak, no? So, saan na ang mga allergens, kanang unsay naka-allergen ni mo, ang uban. Para itong kanang makakaon ng mga shrimps, kasag, or anything allergy sila, mutukar na ilang hubak, no? Or kanang strong ang mga smell ba, no?
1: Mm-hmm.
2: Uban na, kanang mga perfume, kanang mga sa pintal, ana, kanang uban sa chemical, no? Kanang sa car gamito no sahay na yung mga chemical anang alain kayo siya, no? Irritating, so maka-trigger na siya hubak. Even mga pollens, no? Kanang mga nagbulak ng mga, kuan ba? Kanang mga kahoy, mm-hmm, o mga flowers. Kanang uban gani, mag-travel sa Baguio na yung uban nga hubakon nga mo-trigger.
1: Mm-hmm.
2: So na yung main ana, or mapaaka ng mga buyong, inana, no? So, ilikaya na nila, ang ideal gidunta nga magpabakuna, harun dili dali po matakdan o mga viral o bacterial infection. Kaya kung na kayo mga inana, usually, isa po na sa makakos nga maghubak ang pasyente, no? So, kanang instances, ideal yun kayo sa mga hubakon. So, naka-flu vaccine, naka-pneumonia vaccine. Ana, muna yan ito ang gina-advocate.
1: Mm-hmm. Then, unsabay ka ng mga gingundok ng mga strenuous activities, dili na maayo sa hubakundok or depende lang na si ila ang makaya nila?
2: Siguro, ang ako nakuan, kanang medyo murag muligo na imong lungs, tindot siguro kanang swimming, no? Para sa ila. Pero kanang dagandagan, nga murag hangako na ka, na instances nga hubakon dyan sa mot ang mga bata. No, kamantay ko na akong anak, si dagandagan, masig lukso-lukso, so mga ubo-ubo na dayo, no? Kay na, may ko, day, ipuff na na, anaon na ako. Kay kabalo naman ko nga, isa to siya sa trigger, kanang murag magdagandagan, lukso-lukso, mga bata, inana.
1: Ako pong namatikdan doon, kung sobra bitaw ka, ikaw na magbahak-hak, na, enjoy kay katawa, magkahubak po siya.
2: Siguro ikaw yung makatest, ma'am. Sabay mo ang masulti, ma'am, kay hubakon man yung ka.
1: Good lali, magani irundok no, sa pila na pagkapanahon, no nga. Wala pa kayo kung ibatig hubak, so ako pagtabang ka ng magka-exercise, good, bisag baklay lang siya bitaw, pila ng ka-minutes everyday, murag nakatabang siya sa akong hubak so far.
2: Ang imo siguro ang giinom po nga mega care, di ba? Improves your immunity, mo po
1: na siya. Yes, maujud.
2: Ang kanang mega care, so, nindot po siguro na siya nga i-maintain sa mga adult nga hubakon, no?
1: Oh, ako kabantay ana dok, mo ogid ay dok kay. So kad bitaw nga nag mega care. Ko wala na ko kabantay nga na ako mga episode bitaw nga mukuan maglisod ko ginhawa ina na. Mukaon gani ko tanan mano, kaong kong itlog, kaong kong bulad. Ingon ana.
2: Bulyagon jud ka.
1: Bulyagon ni ka pasyente, may ni tukdula ni doktora Choi. Okay, so mo to no sa mga hubakon dai din ha. Mo to mas maayo mag mega care ta. Kaya na, i-try ninyo kaysa ako, so far, so good, no?
2: Mega care, then vitamin C with zinc, no? Mm-hmm. Para ligoon ang lining sa ilang lungs.
1: Mm-hmm.
2: Skin kulang, naman gyapon na siya, apil, mucosa.
1: Nakulang lang gyud ko og C og zinc, doc. Pero, usahay, kay nag, dili kay usahay, nag-coffee core naman ko, nagsalig ko sa iya ang malunggay. Pero kanang mingkog usahay, doc, maglata kong kamunggay. Mawari akong ihinubig usahay. Aron na anak ko yung zinc ba nga, kanang wala na yung gasto. Ambot lang, basta kay mo na akong gibuhat, binisaya. Okay, so dali na po ta sa atong laing texter sender. Sa ato ang last four digit nga, 6648 sa 0963. Ingon siya, Dok, magsigig sakit akong ilong, magpingot, labi na karon nga siging magulan-ulan. Dayon na ay one time, pag mata na ako, naghubag kaayo akong mata. Kay nitukar ang akong rhinitis. Unsay maayong tambalan ni Dok. Salamat.
2: So, kanang rhinitis, part ya po na siya allergy, no? So, likay ya po sa mga allergy ng mga pagkaon, strong ng mga kanang perfumes, inana, kanang extreme temperatures, bugnaw kayo, init kayo. So, isa na siya nga mag-aching-aching sa buntag or ang ba na mag-ubo sa buntag, no? So, kanabita ang itawag nila salot. Nasikakala sa mong ilong ba?
1: Oo, oh, oo.
2: Dayon kanang magpulang mata, magpulang ilong. So, ang uban na is kinahanglan jud ka mag anti-allergy siguro for 2 weeks, no? Inom ka og mga nicetirizine og Montelukast once a day for 2 weeks. Then the same gapon ma'am, vitamin C, zinc is maka-improve ana. So, I think atong mega care makatabang pod, no? Makatabang pod sa mga kanang na chronic bronchitis or allergic rhinitis.
1: Okay, Dok. Di ba mag-uban man ni... Mostly, Dok, no, mag-uban ang rhinitis o kanaang hubak? Luwi kaayo, no? Luwi kaayo. Mm-hmm. May lag-usa lang ato aana. Usa lang.
2: Kaya feeling na ako, ang hubak is murag kato na yung grabe kayo. Hubak ko na dyan siya. Ang uban nga, ang kaliwat nila, wala ra na hagbong into hubak. Pero sa akong anak, kasi Angeline, no, sa side sa akong husband, na sila yung side ng hubak kun. No, so, si Angeline is murag allergic rhinitis na siya. Mm. So, magpingot-pingot na iyang ilong kung bugnaw kayang panahon or sayo sa buntag, inana, no? Pero, ang akong ikaduha, medyo dito dyan nagawas ang hubak siya. Siguro po, feeling na ako, mas daghan siyang jeans sa akong husband.
1: Uh-huh.
2: Labi na physically.
1: Uh-huh.
2: Mas pre-preha siya sa features sa nawong. Uh-huh. Sa sides akong husband, no? Then, ang sa ikatulo na ako is more on liwat sa ako physically.
1: Uh-huh.
2: Pero, I think agipod kay premature siya. Kung second or third premature.
1: Oh.
2: Kung magrabihan ang iya ang viral o bacterial infection, mubak sad siya. Oh. Pero dili siya pareha sa akong second nga nag-inhaler na gid ni.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: So, pila to ka masa nag-inhaler and then karon needed na lang ko sa tanaw na ako.
1: So, salamat kay sa ato ang texture sender o salamat kay sa imo ang pag explain dok no para sa mga hubakon din ha. Then hinumdum na ikudok bahin mo tao ang mga vaccine kanang flu vaccine dok ba? Pwede ka makahatag ana sa mga pasyente dili?
2: Yearly, kitang tanan actually, dapat yun ta mag flu vaccine.
1: Akong gimindok nga pwede ikaw mismo mo inject sa flu vaccine dili.
2: Ana ka inject man may flu vaccine sa clinic pero uh-huh. Wala namang gugun nag store kay gamay ra mangod ang magpabakuna sa amoa so basin ma-expiran lang ko. So, tendency is kanang magpa-schedule sila. Kung ganaan sila, ay pa may mapalit.
1: Ah, okay.
2: Mapalit ko sa akong kauban nga pedya. Kaya usually, ang pedya man yun na mo'y naidaghang magpabakuna nila.
1: Aha. Pero para sa mga edaran, dok, kaya na ito nakapangutanan ako last time na nakadungong bitaw doon na ito sa atong episode.
2: Pareha naman ko na siya. 2 years and above, pareha na siya nga bakuna. Pareha na siyang dose.
1: Ah, okay.
2: Oh, so, kanang ibakuna sa 2 years old, same rin na siya sa ibakuna sa senior citizen.
1: So, pwede ta mo ato lang sa, mo ato rami sa kuan, dok. Kung dili mi sa imo, mo ato rami atong pedya nga, doktor.
2: Yeah, pwede okay. Po mo sa pedya nga, doktor, magpabakuna na.
1: Okay.
2: Pero, sige. Kung sa mga adult na nga, pneumonia vaccine, I don't know kung naa sila. Naman siguro gyapon sila. Or kung dili mo, ato sila sa pulmo.
1: Sige, dok. Salamat kaya na nga information, dok, ha? Dayon, hapit na po ang ato ang oras. Huwag manamilit na po ta, doktora. Ato ang i-invite sa ang ato ang mga texture sender balik sa atong hotline number, no? Sa gusto nga mo join, magpadala sa ila ang mga problema, e-message lang sa atong hotline number 0909-304-8924 o sa kang Doc Choi pod nga Facebook Messenger.
2: Yes.
1: Sa iya ang
2: Doc Choi.
1: Mm-hmm. Sa spelling nga ni Doc, sa Doc Choi.
2: D-O-C-C-H-O-I.
1: Okay. Mm. Para makita gud nila imong Facebook, Doc, no?
2: Mm-hmm.
1: So, mauto siya, no? Then, hangtod na po sa sunod nga higayon, mga kahigalaan na to, no? Sa ngala ni Kuya Franz, kini si Buttercup, nga always magpahinumdom ka ninyo o kanatong tanan, nga prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
2: Yes. Kani si Doc Choi nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: For now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:38. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw.
3: Apat na araw bago po kayo magbawas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee.
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:52.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang o mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina, Lunes hangtod Biyernes, ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:02.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM Time. It is now 3:15.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang nidako ko kay isang tanan, gani, sa niagin. Sintay 3 ko karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kay lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:31.
1: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
5: radio with heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:46.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpapain ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:17.
1: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang nidako ko kay isang tanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn mo na siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lami pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mao ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with Heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:31.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
5: Kaya EXL Makabuhay. Makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: You and I in a little toy shop. Buy a bag of balloons with the money we've got. Set them free.

0: Heart FM Time. It is now 4:45.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Tumahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara lang yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, sa doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: May adlaw dok, mangutan ako na apod batay product para sa prostate. Ako nag-ayus kog Makabuhay Plus o kang ako ang husband na ay diabetes o prostate problem. Okay, sa mga lalaki na ay prostate enlargement or prostate problem o especially diabetison. Kaning both dapat i-address yun siya nga manormal ang blood sugar level para yung hormone mabalance. Kasi yung prostate enlargement is related siya, nakalink siya sa hormonal changes or hormonal imbalances sa lalaki. Sa ato pa, maging careful ang lalaki, unsay dapat niya buhaton nga dili mag-abnormal or ma-imbalance iyang hormone. Inumduman na to nga naay enzyme nga kanang gitawag 5-alpha reductase. Kining nga enzyme iyang usbon ang male hormone testosterone paingon sa dehydrotestosterone. Nga mo na siya mo-stimulate sa prostate growth. Mo na siya mupadako sa mga mupadaghan sa mga prostate cells nga mohubag ang prostate. Ang testosterone dapat mabalance siya. Now, daghag factor nga nung mohubag siya, nga nung ma-imbalance siya, daghag factor. Pero basic ta, balik ta sa 8 laws of health. So ang hormones, giproduce na siya sa endocrine glands. So atima na ang imong endocrine. Ang testosterone nga hormone sa lalaki, ginaproduce na siya sa itlog sa lalaki or kanang gitawag testicle. Og base study, usa sa makapa-imbalance ang stress, ang taas og sugar level. Pag diabetic ka, magka-imbalance po na siya sa itong mga hormones, mga lalaki. Mauna kung diabetison ka o naka-enlargement of prostate, dapat i-address po nimo ang imong lifestyle nga dili makapadiabetes. So, dapat naka'y good sleep. Now, nindot maning mugamit taaning mga inhibitors sama sa 5-alpha reductase inhibitors, pero naay chances. Pag once sige kag maintain ani, naay chances nga mo develop into cancer yung prostate enlargement. But I'm not saying nga ang tanan magka-develop og cancer, pero naay chances. Kung naay alternative nga pamaagi, then go ta dito. Nga naman, kung mahimo, layo ta sa mga chances nga magkaroon ng cancer. So, number one, i-address nimo ang imuhang stress. Dapat na kay meditation kada adlaw. Mauna nga, sa mga naay enlargement of prostate, dili gyud may na kay kaaway. At the same time, nakainsaktong breathing exercises, dapat dili hugot ang imuhang bakos. Importante na sa mga naay prostate enlargement o naadyukay nature and outdoor activities. Lakaw ka, baklay ka sa gawas, ayaw kay paduol sa mga pollutants, no? Pollution, labi na kining kasaba, no? Kining saba nga palibot. Mauna nga, istriktuhon yun na to, mga barangay captain, atong mga opisyalis sa panggobyerno, atong hangyoon, nga kung mahimo, kanang mga bidyooki, ang atong barangay, mga kabalayan, na ay system and order, nga hapsay hilom. Ibutang na to, pod ang area nga pwede dito magsaba-saba, pero once nga panimalay, dapat peaceful ang area. Mauna yung pinaka-healthy kasi kita ang mga Pilipino, gitawag tag malipayon nga mga citizen. Pero mas gwapo, i-contextual na to ang pagkamalipayon. Tagaan po na to og emphasis ang maayong panglawas nga naay time para usab sa pag-meditate og maayong pagkatulog. So ang ato abang palibot, makahimo ba pagtulog og maayong tulog ang atong mga kasilinganan? Sa panahon ng isa ka silingan, grabe ka ay magpatugtog nga gusto gyud po niya nga ang iyahang mga sounds nga iyang gipaminaw makadungog po ang iyang silingan. Gusto po niya ma-enjoy iyang mga kasilingan, pero unta kumahibo ang atong sounds kutubra sa balay nga dili gyud siya moabot sa atong silingan. Para nga kung stress ang imong silingan, kinahanglan siya matulog, girekomendahan siyang doktor nga more sleep, makatulog siya. Basta na ay enlargement of prostate, bawal lagi mo gamit anang mga commercial kaayong nga mga mantika or dinaghan ang paggamit niya, not especially kanang gitawag hydrogenated fats, tungod kay mo disrupt siya sa hormonal balance. So, but pasabot, ma-imbalance po ang level sa testosterone. Mas gwapo, maggamit ta kanang virgin coconut oil, olive oil, mga itong panggamiton mga pinanggap. Pero ginagmay ra po, duha tulukot sara. Ingon ni Ana, dili po, yabu-yabu lang po mga pinanggap. Ang kape, caffeinated drinks, no? Mga kape, mga 3-in-1, bawal na sa mga naay prostate problem. Kay, maka-apekta siya sa hormone health, no? especially yung caffeine, mo stimulate sa release sa cortisol levels nga gitawag po sa stress hormones nga mupapuga sa imong lawas nga mupakapoy sa imong lawas. Unya ang kape mga pinaga ang daoto niya ang imong endocrine system. Dili po magpasubra, magpalabi o kaon, mga tofu products, ginagmay lang yun at least magkaog tofu once a week, 3 times a week, bawal, adlaw-adlawon, daghanon ang pagkaon, niini nga mga pagkaon, especially soy and dairy products. Dili po maayo ang pag-inom sa gatas. Aba, kung naghubag na dahil mga prostate, dili magpasulabi o gamit sa mga gatas. So take Makabuhay Plus Herbal Capsule kasi ang Makabuhay Plus Herbal Capsule na siya anti-stress formula nga mupalami sa tulog, mupatabang pur kung nakay problema sa kasing-kasing nga dili ka maghagok matulog, gaan ang imong pagmata, especially kung nakay arthritis o diabetes. So pwede ka mag-inom og Makabuhay Plus buntag o tuhapon, pwede po the first 1 month tag duhagil capsule inuma buntag o tuhapon. Pag okay na imong sugar, blood sugar level mag-normal na gani, pwede ka mag-inom isa capsule sa buntag, duha capsule sa panihapon para gyud nga mas maka-recover atong lawas og napuna siya anti-inflammatory. Makatabang ang Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga naay prostate problem. Mao na nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas, pag-eliminate nindot imong pag-ihi. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga, nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay. Mao na inom ta ana kada adlaw og labi na sa mga kusog mohagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog. Inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog, labi na sa mga kusog mohagok mga pinanga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag, butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagkabuntag, kapoy imong lawas niya, katulogon pa ka pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi o kung magsigi na siya pinanga kasi butod imong tiyan pagkaugma kapoy imata mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag unya nagabuto dimong tiyan ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins mga hugaw pwede mohubag imong atay pag once hugaw imong atay mutaas pod ang imong inflammation sa lawas particularly sa imong kidney maapektuhan imong kidney unya magbanhod ang imuhang kamot kapoy imong lawas. Dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, ati man na pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, kada adlaw, take gyud og Makabuhay. Kada adlaw, human panihapon, or before ba matulog, inom gyud og Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha capsule, human og kaon or sa di pa matulog.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Iyon magnon, naguyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala akong magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alipyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Naba mo'y mga piang diha, mga sakit sa lawas, gipamaulan mo, naay mga arthritis, rayuma, EXL All-in-One Skincare Oil ang tubag ana. Naaman mo diha'y skin problem, skin disease, kaspa, pinaakan og mga mananap, nangatol mo diha, kagid-kagid, EXL All-in-One Skincare ang para ni anak. Naamoy pinaakan sa amigas, lamok, insekto, pahira ni mo gamay EXL All-in-One Skincare Oil Premium ang tubag ni ana. O kung di mo gustong magkadinggi, di mo gustong paakon og lamok, panghaplas lang mo og EXL All-in-One Skincare Oil Premium. Mauna'y tubag para ana. All-in-One na. Halos tanan nga klaseng haplas, usa lang inyong paliton. Mas makabarato mo, mga idol. Kayang EXL All-in-One Skincare Oil Premium. Food grade ni. Premium na siya. Kay ang lana ana, gikan sa virgin coconut oil. O niya, edible o food grade. Pwedeng kaunon, ibutang sa tilaok kung katol imong tilaok. Ibutang sa tubig init, inuma, simhuta. Di makadaot kanimo kay food grade na. Kabalumog pila ka herbal ang giitos pag-ayo para mahimo ning epektibo. 19 ka mga herbal product ng idol. Ang sulod, aning EXL All-in-One Skincare Oil Premium. Busa kumupalit na laman muglana, ayaw na lang baratuhon. Ayaw lang po ng kanang lana nga tanawag yun ninyo basig mineral oil na ba makadaot na di na maayo para sa imong panit timanin mo yung panit mura nag-ispong ha suyupon ang tanan o suyupon man lang niya EXL All-in-One Skincare Oil Premium na mga mga idol mapalit sa inyong mga suking butika mapalit niya sa Randy Canyedo Product Center sa mas barato kayong presyo EXL All-in-One Skincare Oil Premium!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Ay, at it's EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy.
0: Para dili mahubag ang prostate, kinahanglan dili ka ma-stress. Number one gina siya nga factor. Para di ta ma-stress, kinahanglan ta natay enough nga tulog. Sagad bangod sa 40-50 anyos, sahit mahabit na po nato nga di kita makatulog og enough nga quality nga tulog. Hantod mahimong habit ba? Yun ang problem. Tungod kay lack of sleep, mo apekta siya sa level sa hormone o sa chemicals nga gikinahanglan sa lawas nga mo function pag-ayo. Apil na po ang testosterone. One study gikan sa University of Chicago, nakita nito ang testosterone level, pwede siya mo drop sa mga lalaki nga kulang o tulog. O nakita sa research nga ang mga non-normal testosterone wala mag-develop o paghubag silang prostate kaysa sa mga lalaki nga nagbaba ilahang testosterone. So tulog, importante kayo. So inom o Makabuhay Plus herbal capsule kada humagpanihapon, tagduha capsule pinanga. Ikaduha, i-maintain ang balanced diet. No, importante ang balanced diet sa mga prostate problem. According sa Journal of Neuroinflammation, ang low nga testosterone unya plus tambok pagyud ka, overweight pagyud ka, mo contribute ni siya sa daghang mga pagpanghubag nga mga kondisyon sa lawas og madaot pagyud ang atoang neurological function. Mapiktahan imong memory, naay magtusok-tusok sa imong mga kamot, mga batiis, luya ang imong mga muscle, wala kayo kay kusukusahay, magalabad imong ulo og daghan pa. Og tangtanga ang sigig sima-sima sa mga naay prostate enlargement. Bawal na sigig sima-sima kana itong busog ka, unya magsima-sima gihapon, mag-snack-snack ba, makapa-disrupt siya sa hormone levels. Manang kung gutumon ka between meal, but-pasabot, gahi imong tiyan, butod imong tiyan, wa pa ka mahilisan, tulo o patka oras, gikan sa pagkaon, pero mibatik kag kagutom, basic kulang na kag mineral pinangga. So, ang imong buhaton, pwede ka mag-snacks aning mga fruits like pineapple, pero kung diabetesun ka, pwede ka mukhaon ng singkamas. Pwede po ka mag-fresh juice like pepino o watermelon. Kung diabetesun ka, pwede ka mag-inom og fresh juice, apila iyang panit pagbutang sa juicer, pepino o ang watermelon. Pwede sabayan o singkamas. The best ni siya sa mga inflammation o sa mga nagakutoy ang tiyan. Mawala imong kutoy sa tiyan. Pwede po gani butangan nimo para dili ka ma-diabetes sa fresh juice, watermelon o celery. Apila ang panit sa watermelon, butang sa juicer. Pwede po butangan nimo o pipino. Pwede butangan nimo mansanas. Basta ma-blend po ang mga gulay, fresh nga mga gulay like celery, pipino. Nindot ni siya isabay sa mga tamis nga imong i-juice like carrots, apple, kay kining pipinog celery or kinsay, mo-regulate ni siya sa sugar level. So di ka mahadlok ma-diabetes. So dapat na ay healthy fats para nga dili dali kutumon. So kung mamahaw ka, dapat na ay mga high protein, mga liso-liso, dili lang dahon-dahon ang imuhang mga kanoon, imong sudaan, kay baba man na sila og protein og fats. Manang uban mag-vegetarian, mag-health reform, dili piskay ang aping luspad, gaspang. Kung ang sudaan nimo sa buntag munggos, high protein na siya, pero baba siya og fats. So kung wala ka ipares nga high in fats, maggaspang ka. So nindot pag mukaon kag munggos, ibutangan nimo og tuno or nikaon baka og mga nuts or peanuts, mga liso-liso, ginagmayrapod kay taas ni sila mga fats. Kung nakakaon ka og munggos unya wala kay tuno, pwede kanang virgin coconut oil, isa kutsara or isa kutsarita imong inumon, humagkaon, imix lang nimo sa tubig para na kay fats dili kadali kutumon. Mapalit man na sa mga grocery stores ang VCO or virgin coconut oil. Pwede po ga mukaon o kinagod nga lubi. Taas po na siya fats, good fats, nga makatabang, pampabusog, nga dili kadali kutumon, dili dali magkutoy ang imong tiyan. So kung nakay hormonal imbalance, nga may cause nga paghubag sa imong prostate, hinumduman na ito ha, mahubag ang prostate, usa sa mga factor is ang stress. Mao na dili na ito gina-recommend ang pagkaog karne sa mga problema sa prostate kay ang karne taas og stress hormone. Kay panahon nga ihawon ang mga mananap, ma-stress na sila, magpagawas na sila og stress hormone. Even isda, no? Dili maayo. Pero pinaka-less na lang og stress hormone ikumpara gyud nimo sa mga manok, sa mga karneng baka, especially kaning karneng baboy. So ang logic ani pinangga, pag mukaon ka maisda man, mamanok man, mabaka man, unya nato sila yung mga stress hormones. Kung stress pug kadaan mismo, grabe imong kabalaka, kulag kag tulog tungod sa bayronon, grabe imong kaguol tungod sa away, selos, o sa pamay imong emotional stress or mga giapas, gikahadlukan, mas madagdagan pa sa imong mga pagkaon nga naay mga stress hormone, mas daghang kang bation. Marang pinaka-safe magtuon yuta, magkaon o gulay nga dili itong gulay nga lawoy-lawoy lampod. Unsaon na to pagkaon o mga gulay nga high protein, high fats, nga unsaon po ang pag-combine niya sa mga other nga mga vegetables para nga holistic ang imong pagkaon. Kana bitong gulay pagkaon pala nimo, satisfied jud ka tungod kay palatable siya. Dili ka ng gulay nga pagtan-aw pa lang nimo lasay na, dili na siya healthy nga pagkaon. Mao na ang pagtuon, ang pag-research, ang experimentation importante, no, labi na sa mga ginikanan, sa mga batan-on nga dili pa magmenyo, i-focus muna unsa ang mga diet nga dapat gamiton o lutuon tungod kay panahon magminyo, unya, dili healthy ang pagkaon o mga sakit, grabe ang stress. Apektahan ang trabaho, apektahan ang imong mood, sa puton kaayo ka. Dili happy na dayon ang imong family, o kung ang maayong panglawas na ang mapiktuhan, mapiktuhan pod ang imuhang pangutok, emotion. Unya, pag ang emotion, dili nimo paningkamutan, nga i-workout nimo, basi baya, mapiktuhan ang kanang gitawag karakter, ang ato ang kinaiya. Og once mawala ang imong karakter, guba ang imong karakter, guba ang tibuok nimong kinabuhi. So mag-inom ta og Makabuhay Plus herbal capsule, labi na sa mga stress kayo, maglisog tulog, daghang mga gipambati sa buko-buko, abaga, sakit ang kalawasan, o sana sa mga inhanan nga ikaw stress pinangga. Labi na kung halos kada oras makamata while natulog or dali makamata while natulog ka na, ilhanan na siya nga stress ka pinangga. Take Makabuhay Plus herbal capsule human pa ni hapon, isa or duha kapsula. Kada adlaw pinangga, pwede mo siya i-maintain. Maliban lang sa buntis, bawal ang Makabuhay Plus. O ang Makabuhay Plus herbal capsule, makatabang ni siya sa mga naay prostate problem. Tungod kay number one, na siya anti-stress formula. Ikaduha, anti-inflammation formula ang Makabuhay Plus herbal capsule. Dili na magproblema imong pag-ihi, even sa mga babae ha. Pwede gihapon kung ay problema sa pag-ihi, pwede ang Makabuhay Plus herbal capsule. Pag medyo grabe-grabe imong prostate, ang pag-inom sa Makabuhay, 2 capsules 3 times a day sa di pa mukaon. O kung malimtan, pwede man after kaon mga pininga. Sa mga naay pain kaayo, pwede tagtulo ka capsule imong inumon. Mintras dili pa malipong, okay pa imong paminaw sa tagtulo ka capsule, pwede nimo na siya ipadayon nga dosage. Mauna nga mag-inom ta og Makabuhay Plus herbal capsule, para nga mas matabangan ang atong lawas, pag-eliminate nindot imong pag-ihi ang makabuhay plus herbal capsule mga pinangga, nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay. Manang inom taana kada adlaw og labi na sa mga kusog mohagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom ta og makabuhay plus herbal capsule kada human panihapon or sa di pa matulog, labi na sa mga kusog mohagok mga pinangga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagkabuntag, kapoy imong lawas niya, katulogon pa ka pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi, o kung magsigi na siya pinangga, kasi butod imong tiyan, pagkaugma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud makabuhay plus herbal capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag o niya nagkabuto di mong tiyan, ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw, pwede mahubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammasyon sa lawas. Particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney o niya magbanhod ang imuhang kamot, kapoy imong lawas. Dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, ati man na pinangga. Take makabuhay plus herbal capsule, kada adlaw, take gyud og makabuhay. Kada adlaw, human panihapon, or before ba matulog, inom gyud og makabuhay plus herbal capsule, isa or duha capsule, human og kaon or sa di pa matulog. Take makabuhay plus herbal capsule, sa mga naay, ngul-ngul, take makabuhay plus herbal capsule, isa, duha kapsula, buntag ug tuhapon sa mga naay, fibrocystic disease, and even gani sa mga naay, bukol sa matres, mayuma, endometriosis, naay picos, makatabang ang pag-inom usab sa makabuhay plus herbal capsule, especially as anti-stress, kaya makabuhay mga pinangga, makabuhay plus herbal capsule, gidesign na siya para lami imong tulog, at the same time, mag-less or mawala imong hagok, humanana, layo ka sa mga atakis kasing-kasing. Next, ang makabuhay plus herbal capsule, gi-design po na siya para malimpiyuhan ang imong atay, ang imong kidney, to kung saan ang pagkabalo nga nalimpiyuhan gyud sa makabuhay ang akong atay o ang akong kidney. Actually, ang mo limpyo gyud nato ang ato arag pong atay, ang atong sistema naka-built in na yan. Ang ato lang ang makabuhay plus mutabang siya as a tool para gamiton ni atay, ni kidney o sa ubang mga system nato para maka-work sila pag-ayo pag-cleansing sa itong lawas.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
9: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anakoy tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipasitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. If I had to choose between breathing and loving you, I would use my last breath to tell you that I love you. Sabi ni saya pa, kung papiliyon ko, gugma o ginhawa. Kau pinangga, gugma o ginhawa. Ang kasabihan nagpadayon, akong pilion ang katapusan na kong ginhawa aron sa pagsulti kanimo kung giunsa ko ikaw paghigugma. Walay sama sa gugma. Modulot gyud sa atong pinakabukog alang sa mga senior citizen, ang edad ra ang tigulang, apan ang ilang pagbati batan-on gihapon. Ikaw ako, mga pinangga, nahibaluta nga unsa ka bililhon ang gugma, unsa ka maayo ang gugma. Nindot kayo sa pagbati nga ato ang maisip nga naay nahigugma nato. Apan mas labing maayong paminawon kung ma-apply nato ni siya sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Ang Word of God nagsulti sa 1 Corinto Kapitulo 13 nagkanayon. Ang gugma mopailob sa tanang mga butang, mutuo sa tanang mga butang, mulaom sa tanang mga butang, muantos sa tanang mga butang. Ang gugma wala gayoy pagkatapos. Verse 13, og karon magapabilin kining tutulo, ang pagtuo, ang paglaom ug ang gugma. Apan ang labing dako niini mao ang gugma. Atrasta sa verse 5, ang gugma dili tigpaburot. Sa iningles, giingon na sa laing version, it does not dishonor others. Dili nimo pakauwawa ng uban. Ang gugma dili bastos, dili maakup-akupon, dili masukanon o maligot-guton. Pag mahimo na ito ni mga pinangga kining mga characteristics sa gugma, matuman ang verse 11 sa atong kinabuhi. Sa bata pa ako, nagsuti ako nga ingon og bata. Nagapanghuna-huna ako nga ingon og bata. Nagpangatarungan ako nga ingon og bata. Apan sa nahamtong na ako, gihiklin or giwala or gipadaplin ko ang mga paaging binata. Binata din ang dali ka masuko, pinangga. Binata din ang puno sa away nga panimalay. Kung makapailob ka, ang kalinaw sa Dios, manaan nimo og magpanalangin kanimo. This is Doc Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon, ang grasya kalinaw sa Dios, manaan natong tanan og mag-aayo sa tanan natong balatian, dalay gyud ang Dios.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
7: Nakatake na ba mo sa inyong EXL Makabuhay Plus Capsule? Naku, og wala pa, timani ha? Mag-remind you ko kanunay kaninyo that consistency is the key. Di pwede nang uinom lang kag capsule karon, unya sunod, dili na po. Unya mo inom ka karon, unya sunod, dili na po. Yan, kuhan. You know, consistent nourishment sa imong lawas. Huwag mawala sa imo, madungag hinuon sa imo, daghan kayo. Nganuman, sa atong pagkaon karon, sa atong daily life na to, sa kalisod sa panahon karon, ang atong pagkaon, halos minimal na. Labi pa ka tong, dili man eh, palatuay o papubriay. Ang pobre, gamay ragkaon kay, wa naging makaon, mahal ang palaliton. Labi na ng mga nanay, mga ginikanan, na palabihon na lang ang ilang mga anak, unya, di na makakaon og tarong. O sana sa mga rason nga nung magkasamot mong kaluya, if you want to stay strong for your family, take EXL Makabuhay Plus Capsule. Maurag yun ni ang susi para magpadayon mong maligon. Actually, dili na sa gidaghanon sa inyong gikaon. Bisag daghan kay mong gikaon, pero puro pod kanon, puro rapod baboy, kaon mong daghan kayong kanon, bisag pag lima kabandihado, unya, ang sudan nyo, ginamos. Wa man ay nutrients. Ang uban po dato, gamay ra ginakaon kay gadayet. Utro po, ang ginakaon, limitado ra kayo, na agyapon ay ginatawag og nutrient deficiency. Kana mo ay pinakadako kayong kontra sa atong panlawas, kay pag mahutda na ganitag vitamins, minerals, mga calcium, magnesium, di ba, mga lupog mo, labi na nagmahutdan mo potassium. Mauna nga ayaw ninyo nagkumpiyansahi ang nutrient deficiency. Kay makuha lang na ang mga nutrients gikan sa prutas o gulay. Gulay, specifically green leafy vegetables. Mauna nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay tanaw ni muna, imo man ang ukbon, color green yun na. Ug pino kayo siya nga di na kinanglang usapon. Eh, may mga adlaw, mukhaong kagulay. Pag adto nimo sa CR, ang imong gulay ng gikaon, gulay gihapon. Wa mahilis, wa maabsorb sa imong lawas. Anything na adto sa waste, wa na maabsorb sa imong lawas. Mauna ang imong pag-asa, kanina lang yung EXL Makabuhay Plus Capsule. Para di ka mahutdan og nutrients sa lawas, magpabilin kang ligon. If you really wanted to stay strong, healthy, protected, and maayos sa imong mga balatian, take EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Wa nay mulabaw pa sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Available sa inyong mga suking butika sa Mindanao. Luzon, Visayas, and Mindanao. Makita ni, mapalit na ni. Mapalit online.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, it's Emma Grimal.
10: 93.7, this is Heart FM.
11: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
10: Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
13: With heart.
11: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:29.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
5: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
4: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
5: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
4: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
5: Tumutulong mapababa ang risk
4: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
5: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
5: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol
5: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: Hepa A,
5: Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
5: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
5: magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
5: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: sa mga butika,
5: pharmacy,
4: drugstores,
5: tindahan
4: at mga grocery stores.
5: Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
5: R-I-S-E,
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nasa kulay dilaw na karton.
4: Ugaliin din
5: ang pakikinig
4: ng programa
5: Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
5: Nationwide.
4: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Ang sikreto ng kutis na blooming.
6: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
4: Kojic para sa linaw.
6: Gluta para sa kintal.
4: Papaya para sa kinis.
6: At carrot para sa healthy glow.
4: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
6: at sunflower oil para sa healthy skin.
4: Ang Rice 4-in-1 Soap.
6: Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
4: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
6: sa inyong mga lugar.
4: Hanapin
6: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
4: para sa kutis na blooming at healthy.
6: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Glow na todo
6: sa presyong abot kaya.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo?
6: Bili na!
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
5: kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
5: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
2: na buhay.
7: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
2: Magdulot ng enerhiya,
7: naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso,
7: at iba pang aspeto ng kalusugan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
7: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
2: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
7: at positibong buhay.
2: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
7: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
2: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
9: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
10: Sa buong Pilipinas.
9: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
10: Testimonya,
9: patotoo,
10: karanasan,
9: maging mga katanungan
10: sa pag-iinom at paggamit
9: ng Rice Herbal Products.
8: Ito na ang inyong lingkod
9: at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
11: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating maladudunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na at tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. At yun syempre ng ating po namang mga ipinagmamalaking herbal na produkto ngayon ay Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. Itawag na po ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating paladudunan. 0969-226-9623 mga kaibigan. Itawag niyo po yon dito po naman sa ating programa mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. At ating po namang pag-usapan ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0969-226-9623. Tawag na po mga kaibigan sa ating numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating paladudunan mga kaibigan.

Siyempre pa mga kaibigan, sa lahat po naman ng mga nagtatanong sa atin kung saan po mabibili yung ating rice coffee, tawag nyo po yan, yung mga lugar po naman kung saan po ninyo, kung saan, nasaan po kayo, kung saan po ninyo hinahanap yung ating po namang rice coffee mga kaibigan. Tawag niyo po yan dito po naman sa ating programa. Nang sa gayon ay inyo pong malaman. Kung saan po ninyo pwedeng mabili yung ating po naman produkto mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Again, 0969-226-9623 mga kaibigan ang ating po namang numero.

0: At syempre pa mga kaibigan, sa pag-iinom po ng ating rice coffee, dapat po sabayan po natin yan ng balanseng pagkain. Ano po? At pag-ehersisyo mga kaibigan, kailangan na kailangan po natin yan sa ating po namang katawan na kumbaga maibahagi po natin. Hindi lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee, aasa po natin yung lahat. Ano po? At aasahan po natin na magiging maganda na kaagad, agad-agad yung ating po namang kalusugan. Kung hindi po tayo mga kaibigan na nagkakaroon ng tamang pagkain o kaya balansing pagkain mga kaibigan, at hindi natin iingatan yung ating po namang katawan sa pagkain po naman ng iba't ibang pagkain na alam naman natin na nakakasira po sa ating kalusugan, hindi rin po magkakaroon ng tuloy-tuloy na kagandahan ng inyo po namang kalusugan. Sinasabi nga natin lagi dito po sa ating programa na sa pag-iinom po ng ating rice coffee, dapat po ay sinasabayan po natin yan ng balansing pagkain. Yung pagkain po kasi mga kaibigan ng balanse at kumpleto, ano po ay isang mahalagang paraan na mapanatili po natin ang kagandahan po ng ating kalusugan. Sa pamamagitan po kasi nito ay makapagbibigay po ng husto at tamang nutrisyon ang mga kinakain po natin na balanse at tama at kumpleto mga kaibigan sa kinakailangan ng ating katawan para maging maganda at gumana po ito ng maayos at tumagal po sa pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kinakailangan po na balanse mga kaibigan at kumpleto dahil may mga iba't ibang pangangailangan po ang ating po namang bawat bahagi po naman ng ating katawan para gumana ng maayos, epektibo at pangmatagalan. Kaya kinakailangan po ng tamang nutrisyon na galing po doon sa pagkain. Kapag tayo po ay kulang sa nutrisyon, dyan po papasok mga kaibigan yung ating rice coffee dahil ito po ay sagana sa nutrisyon. Kaya po dapat araw-araw po nating iniinom yung ating rice coffee para po naman ay gumana ng maayos yung ating po namang katawan. Meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello. Yes. Hello, good afternoon, Kuya Boy.
0: Yes po.
1: Sir, oo. Ano lang po, kami po ay matagal nang gumagamit kasi din ng rice coffee. Kaya lang, unfortunately, wala po kaming mabilan dito sa Kabanatuan. San po ba pwedeng bumili? Kasi ngayon, ikot na po namin lahat ng South Drugstore. Wala po silang available.
0: Ah, okay po. Ano po muna ang pangalan po ninyo, ma'am?
1: Bernadette po.
0: Bernadette. Okay po. Taga Kabanatuan.
1: Yes.
0: Kabanatuan. Ano pong probinsya po ng Kabanatuan?
1: Nueva Ecija.
0: Okay po. Ilang taon na po si Ma'am Bernadette?
1: 46 po.
0: 46. Okay. At matagal na po kayong umiinom ng ating rice coffee. Kaya lang, ang problema po ninyo, naubusan na dyan.
1: Nahinto lang. Oo, yes. Parang one week na po kami naghahanap.
0: Ah, okay.
1: Hindi
0: po
1: ako makapasok sa tawag sa inyo.
0: Okay po. Ma'am Bernadette, ano po yung nagudyok sa inyo? Bago po natin sabihin yung mga butikang pwede po ninyo mabilhan ng ating rice coffee, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Ang nag-influence sa akin yung husband ko kasi siya lagi yung nakakarinig nung etong ads ninyo.
0: Yung program.
1: Tapos yun, tinry namin. At first, ang efekto sa amin, parang ano siya eh, parang thin lens niya yung ano mo, yung bituka mo, something na gano'n, na parang maganda yung bowel movement, yun. Tapos, high blood. May high blood ako. Yun, so in-influence niya ako uminom noon. So, nun, iniinom ko na siya. Yun, maganda yung blood ko. Wala yung circulation. Hindi na ako masyadong nag-high blood. Pero still, syempre, nag-maintenance pa rin ako.
0: Tama.
1: Pero, maganda yung hindi na ako nadodoktor, ganun. Tama. Hindi na ako nagkakasakit masyado, yun. Tapos siya na rin, dalawa na kaming umiinom. Then ngayon nga, medyo nasad lang kami kasi wala kami talagang makita. Mm-hmm. Na hinanap namin siya talaga. So, mm-hmm, baka may ibang way po kayo, yes, masasabi, opo, kung paano kami.
0: Ito na, halos, yes, po lahat ng mga butika sa Cabanatuan City at Cabanatuan, meron po ng ating rice coffee. Ito po, Ma'am Bernadette, ha? Sasabihin ko, yes, po, baka po ang iba dito ay alam po ninyo, sa Double Twin Drug Mart, Medzay Drug Store, Family Drug Store, Kim Pharma, North Care Pharmacy, RMJT Pharmacy, Ismilia Pharmacy, Mercy Drug Store, Greenfields Pharmacy, Medtrix Drug Store, ACM Pharmacy, Family Care Pharmacy, Butika ng Bayan, United Drug Pharmacy, Glorious Drug Store, Marisa David Drug Store, Maharlika Drug, AVRX Drug Store, Sangitan Drug, Margaret Pharmacy, Bless Pharmacy, and Herbacure. Lahat po yan sa Cabanatuan, Cabanatuan City.
1: Ay, meron. Ah, yes, okay. Sige.
0: Halos
1: kaya
0: po lahat.
1: Kaya namin South Drug lang nakakabili. Okay. Doon tama kami po kasi bumibili.
0: Yes, okay, opo. Kapag naubusan po, kaya po marami ang nilalagyan po ng ating mga deliveries ng mga butika, halos po lahat sa mga lugar-lugar, para kung sakali pong naubusan doon sa isa. Kasi tama po yung sinasabi po ninyo, tayo po, may gusto lang tayong isang butika na pupuntahan. Doon tayo nagiging suki, di ba? Kapag
1: yes,
0: na,
1: okay,
0: yes, kapag nawala na doon, ang thinking natin, wala na sa iba, di ba? Pero, dahil po na-anticipate na po ng ating po ng mga deliveries yan, so, kapag naubusan po sa isang butika, lipat lang po kayo sa isa. Kapag wala pa doon sa isa, lipat lang kayo sa isa. Panigurado, meron po doon sa dami po ng mga butika na yon na makukuha tayo ng ating rice coffee. Okay po, Nanay.
1: Okay, thank you po.
0: Ma'am Bernadette.
1: Yes, thank you.
0: Si
1: thank you,
0: ano po, si Tatay po. Ano po yung si Sir? Ano po yung ano po yung nag-udyok sa kanya? Kung kayo po ay dating kumbaga high blood po kayo, kaya po kumbaga kinumbinsi kayo ng mister po ninyo na uminom ng rice coffee. Si mister, dahil siya po yung unang nakarinig ng ating rice coffee, panigurado meron po siyang problema sa kanyang kalusugan. Ano po,
1: yes,
0: yung problema niya?
1: Actually, yung noong una na ang nasasabi niya is may sumasakit sa bandang tagiliran niya.
0: Mm-hmm.
1: Oh, medyo masipag po kasi yung asawa ko. So, hindi ko alam kung nangawit, na nangalay, or mm-hmm, napagod lang, ganun. Pero, nababanggit niya may masakit sa tagiliran niya. Tapos, eventually, nung umiinom siya ng rice coffee, nawala naman.
0: Very
1: so,
0: good.
1: Hindi na rin siya, hindi na rin siya nawala na rin naman yung pananakit.
0: Thank you very much po, yes, sa inyo. Maraming salamat po, Ma'am Bernadette.
1: Okay.
0: At kay Sir, maraming
1: thank
0: salamat
1: you
0: din po sa inyo at sa patuloy niyo pong pagtangkilik ng ating po na mga produkto. Ituloy-tuloy lang po ninyo, Ma'am Bernadette, at makakatulong po,
1: yes,
0: ito sa atin. Thank you very much po.
1: Okay.
0: Maraming
1: thank you
0: salamat.
1: Po, thank you.
0: God bless
1: thank
0: po, ma'am. Mag-iingat po kayo. Salamat
1: thank
0: po. God bless po.
1: Okay
0: thank you
1: po. Bye-bye.
0: Mga kaibigan, si Ma'am Bernadette ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Isang 46 years old, mga kaibigan. Ito yung patunay lamang, mga kaibigan, na ang ating po namang rice coffee ay sinasabi ng iba. Sa mga ano lang yan, sa mga matatanda, sa mga senior citizen lang yan, hindi po. Kasi po, sa totoo lang, 2 taong gulang pataas, pwede na pong uminom ng ating rice coffee. Kaya po kung meron po kayong mga anak na sa tingin niyo yung lalo na yung mga ano yung mga kumbaga mapili sa pagkain, walang gana sa pagkain, namo problema yung mga nanay at tatay diyan dahil po sa kapag hindi fried chicken yung ulam at saka kung hindi hotdog eh hindi kakain yung bata. Ito mo mga kaibigan, kung tayo po'y mabibigyan po natin, panigurado kasi kapag yun lang yung kinakain ng bata, panigurado magkukulang po siya sa nutrisyon. Kapag kulang po sa nutrisyon ang isang bata mga kaibigan, pwede pong humina yung kanyang resistensya. Yung kanya pong immune system hihina at kumbaga madali siyang papasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. At alam naman natin yun mga kaibigan. Ang iba naman ang sinasabi, sakitin yung kanilang mga anak dahil nga po sa konting ano lang, konting mainitan lang, konting maulanan lang, sinisipon kaagad at humihina kaagad yung resistensya ng bata. Kaya nagiging rason para sa pagliban sa paglase. Di ba? Matamlay yung bata. At na lagi tayong worried. Ano po? Lagi tayong alala. Hindi tayo panatag, mga kaibigan, yung ating mga magulang. Ano po? Dahil po doon sa sitwasyon ng mga bata. Di ba? Ang tendency po natin, bilhan sila ng vitamins. Ano po? At pilitin silang kumain ng mga gulay, ng mga prutas, at ng hindi lang laging hotdog, laging fried chicken lang lagi yung kinakain. Diba, hindi kakain kung hindi po fried chicken o hotdog yung kanila po namang ulam. Ito, mga kaibigan, ano po, sinasuggest ko po sa inyo na painumin nyo po ng ating rice coffee yung mga bata na yan. Kahit po pa isa-isang sachet ng ating rice coffee sa isang araw, okay po yun at makakatulong po para po naman na magkaroon po ng cleansing. Kasi minsan, mga kaibigan, alam naman natin yon sa mga bata, yung bagang pasensya na po sa mga kumakain ngayon na may bulate. Diba? Ito, mga kaibigan, ay magsisilbi po namang cleanser sa loob po ng katawan ng mga anak po ninyo, mga kaibigan, at lilinisin ang kanila po namang katawan nang sa ganun ay magkaroon po ng gana sa pagkain ang mga bata, mga kaibigan. Isa po ito ay yung ating po namang rice coffee, mga kaibigan, kung ito po ay paaaraw-arawin po nating paiinumin po naman sa kanila. Malaki po yung tulong nito na maibibigay po sa mga chikiting. Kailangan lang po natin na i-introduce sa kanila yung ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Kasi napakalaking bagay po nito. Nasasabi ko po ito, mga kaibigan, kasi kahapon may nakausap po akong nanay. Ano po? Nakausap akong nanay na sabi nga namumroblema yung kanyang anak dati sa dahil po yung may mga bulate. Ano po? Kasi mahinang kumain. Kung hindi daw fried chicken at hotdog yung ulam, hindi kakain yung bata.

0: di nakakatulog po sa loob ng eskwelahan. Kaya po nung yung nanay ay nabanggit niya, o kaya siya po ay umiinom na rin ng ating rice coffee. At nabanggit daw po natin, narinig niya daw po na nabanggit nga po natin na pwede po sa 2 taong gulang pataas yung ating po namang rice coffee. Pinainom niya po ng rice coffee yung kanyang anak. At yun nga po, naka-recover yung kanyang anak at ngayon po ay masiglang masigla yung kanyang anak. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang umaga po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Jenny po, from Nueva Ecija po.
0: Ma'am Jenny ng Nueva Ecija. Okay po. Ilang taon na po si Ma'am Jenny?
1: 40 po.
0: 40, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo, makailan na po niyo akong tinawagan.
0: Ay, nako, okay. Kasi Ma'am Jenny, ganito. Sabi nga natin, hindi tayo natatapos. Doon po naman sa kapag nakabili na ng rice coffee yung mga kababayan natin, doon na tayo maghihinto. Hindi po, kasi mag-follow up po tayo para tanungin po kayo kung kumusta na po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Kumusta na po, Ma'am Jenny?
1: Pa?
0: Kumusta na po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Okay naman po, matagal na nga po kami umiinom eh.
0: Ano po yung ano? Po. Opo, marami sa ating mga kababayan ngayon ang hindi pa po kayo napakinggan kasi may mga bago tayong mga tagapakinig. Ma'am Jenny, ano po yung mga naitulong na sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Ay, napakalaki po. Nakakatulog na po ng maayos sa gabi. Saka rin po bumaba blood pressure ng mister ko. Saka nakakatulog na rin po ng maayos siya.
0: Maraming salamat. Malaking bagay po yun, lalo na sa mga kagaya po natin. Isasali ko yung sarili ko. Sa mga kagaya natin ng mga working people, tayo po yung kumbaga nagtatrabaho, yung mga manpower ngayon ng ating po namang bansa. Tayo yung mga nagtatrabaho laging nasa labas, kayo po yung nagtatrabaho. Eh, kailangan natin na malakas tayo yung ating resistensya at masigla tayo sa ating trabaho, nanay. Ano po?
1: Opo.
0: Tama po 'yon. Opo. Si ano po, si Mister, kumusta naman po yung kanyang pakiramdam ngayon?
1: Okay naman po. Kaya nga lang po nagagalit, wala na siyang mainom.
0: Wala na. Bakit naubusan po ba diyan sa inyo?
1: Opo, lahat po ng merong Watson and South Star wala, tsaka po yung mga sinabi niyo sa akin na bilihan, wala rin po.
0: Yung pong ano? Ito po kasi saan po kayo sa Nueva Ecija?
1: Kabanatuan po.
0: Oh, ito po sa Kabanatuan po. May katatawag lang sa atin from Kabanatuan din, si Ma'am Bernadette. From Kabanatuan, Nueva Ecija. Ito po yung mga lugar na pwede po ninyong puntahan. Baka po yung iba kasi yung mga butika hindi pa po ninyo napupuntahan. Double Twin, Drug Mart, Medzay Drug Store, Family Drug Store, Kim Pharma, North Care Pharmacy, RMJT Pharmacy, Esmilia Pharmacy, Mercy Drug Store, Greenfields Pharmacy, Medtrix Drug Store, ACM Pharmacy, Family Care Pharmacy, Butika ng Bayan, United Drug Pharmacy, Gloria's Drug Store, Marisa David Drug Store, Maharlika Drug, AVRX Drug Store, Sangitan Drug, Margaret Pharmacy, Bless Pharmacy, and Herbacure. Lahat po yan sa Kabanatuan City.
1: Oh, sige po.
0: Okay, ma'am. Sabihin niyo na lang po sa akin, Ma'am Jenny. Tawagan niyo na lang po ako kapag nakabili na kayo saan man doon sa mga butika na 'yon. Asahan ko po 'yon.
1: Sige po, salamat po. Kaya po nag-message ako, wala po ako talagang mabili. Nahabay namin yung iba, wala eh.
0: Sige po. Baka po yung ibang mga butikang hindi pa po ninyo napupuntahan. Kung sakali, Ma'am Jenny, na lahat na yun, na mga nabanggit po natin, wala talaga. Sabihin niyo po uli sa akin, tawagan niyo po ako para masabihan po natin yung ating mga deliveries na mapuntahan kayo dyan para mabagsakan ulit ng ating rice coffee po, nanay. Ma'am
1: okay
0: Jenny.
1: Po, sige po.
0: Salamat po, Ma'am Jenny. God bless po sa inyo. Bye-bye. Ingat po kayo. Bye-bye. Si Ma'am Jenny, all the way from Kabanatuan ulit. Kabanatuan City, Nueva Ecija. Mukhang nagkakaubusan ngayon yung ating po namang rice coffee.

kaibigan, na pwedeng-pwede po rin yung tawagan dito po sa ating baladudunan. Tawag nyo lang yan. Yung mga taga-kabanatuan, kung nakikinig po kayo ngayon, sabihin nyo po sa akin kung may nabibili pa po kayo sa mga butika dyan sa inyong lugar. Kung wala po, sabihin nyo po sa akin para masabihan po natin yung ating po naman mga deliveries. Nang sa gayon po ay masolusyonan po natin. Mukhang nauubusan na po dyan sa Nueva Ecija. Ang dami pa naman dyan ng mga butika na pwede nating mabilhan. Kaya lang, syempre, siguro kung halimbawa po ay nauubusan na talaga, gagawan po ng paraan yan ng ating po naman mga deliveries.

0: Tawag po kayo mga kaibigan sa atin po naman numero 0969-226-9623 yung atin po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po sa ating baladudunan mga kaibigan. Pwede nyo rin pong i-text sa amin at po kami yung tatawag po sa inyo. Gaya po ng nangyari kay Ma'am Jenny na nag-text po sa atin. Kami po yung tatawag. Tapos kay Ma'am Bernadette, nag-text po sa atin pero kami po yung tatawag sa inyo. Text nyo lang po. Kami po yung tatawag. Okay lang po yun. Sabihin nyo lang po sa amin at kami po yung tatawag sa inyo para hindi kayo mahirapan. Okay lang po yun. Sabi nga po namin dito, hindi lang po tayo nagtatapos doon po sa pagbili po ninyo ng ating rice coffee. Kasi gagabayan pa rin po namin kayo sa abot po ng aming kakayahan. Kung may mga problema po na halimbawa wala pong mabilhan sa inyong mga lugar, itawag nyo lang po sa amin. At gagabayan pa rin po namin kayo mga kaibigan. Ganun po yung ano natin dito. Magtutulungan tayo hanggat nandyan po kayo, nandito rin po kami mga kaibigan para po sa inyo. Anyways mga kaibigan, wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
2: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nagtitake ng coffee dahil kapag nagtitake ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng tiyan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung maganda ang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung tiyan ko.
1: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 93.7
3: Heart FM Time. It is now 8:01.

0: Heart FM Time. It is now 8:13.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:27.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:41.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lalakas sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas?
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw, tapos malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.